0: Hapon baga kita kan opening takan tabak 15 di ba? Madali na sa June 15. Oh, ayun apo, sige. Apo.
1: May 1 week pa po
0: para. Ayun, mahaga na lang kami mamami sa indong opisina kan manungod diyan tabi sa calendar of activities kan na tabak festival tabi.
1: Yes po, sir.
0: Okay, with that tabi mamami iyo man sana baka may additional ka pa po or may nalingawan ako tabi na ikahapot sa imo, go ahead po tabi.
1: Ah, yes po. So para po ngayon na June 12, so Independence Day, uh-huh. Kayat po ang Gabos na may mga private establishment na kung pwede man po mag-display po key flag.
0: Mm-hmm.
1: Opo, lalo so po sa may mga opisina po, sa mga bangko, sa ano man pong mga establishment. Kung pwede po na mag-submit po key flag,
0: mm-hmm.
1: Para po sa mapahiling taman ang satuyang partisipasyon sa Araw ng Kalayaan.
0: Ayun.
1: And then, ngunyan pong bulan, Sir Ed, ito po, tig-celebral taman.
0: Okay.
1: Iyan uh-huh. po sa mga, ano ka, mga
0: LGBTQIA.
1: Opo. Uh-huh. So, kung mailing po nindo, dyan sa plaza po, malagita po dyan kay mga rainbow colors, dyan sa hagdyan,
0: mm-hmm.
1: And then, ano man po kita dyan. Sa kiosk po, iguana dyan na gari mga rainbow colors. And then po, dun sa SP, so, walkway po pasiring sa legislative,
0: mm-hmm.
1: Duman po, kasi, so inot po ko tang plano, nagpaaram po kita sa DPWH na maglaag kita kay pedestrian lane,
0: uh-huh.
1: Na rainbow,
0: uh-huh.
1: Diyan po kita sa side kang Inco to PhilHealth side kang City Hall, and then hindi po kita sa Comelec to CHU. Mm-hmm. Kaya lang po, dahil po natugutan ka din.
0: Ay, habuan so, DP.
1: Opo, so ginibo na lang po ni Mayor Ray, duman na lang po sa pasiring po sa Legislative Building.
0: Ayyo.
1: with Vice Mayor
0: Ate Glenda. Ito kunyan talaga. Ito talagang tinampong ito is going talaga intended para duman sa legislative. Bako siya maagi.
1: Iyo.
0: Yes, bawal pa lang sa mga agian na bawal pa lang iyan.
1: So, kunyan po, naisin na lang po sa hagdanan,
0: uh-huh.
1: Kang plaza,

0: bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, wise pagkumpleto ang bakuna ni baby sa Lamulico Center for Health.
1: Radio. You're listening to One Radio News FM.
2: Tindugo na sa buong Bicolandia. Daing mag-ibok isa lang para daing masita. Mga kabulastugan, punduhu na. Opisyales ni gobyerno, ingat ka mo. Tauni na at tira sa indo. Sa dato, sa uno, kay Basing News Director Ed Bordeos. Tirador, sa uno, pantukar kan mga isyu kanal daw. Pagtao, kikasin opinion, detalyado, agresibo. Yan ang tirador sa uno.
3: Mali sa One Radio. Radio 91.3 News FM.
4: Tindugo na.

tirahon tanan, tatibado tirahon pa kaniba. Kada kunyan bagatugang alas 8 sa good alas lamang ini. May extender kita nin oras na. Tanabibitin man sa nakamo. Pag-irestoryahan ta, taod-taod mga tugang tabi. Si mama, rapalandig di, kaya... Ige, nag-chat sa kuya ng kanya, nasa Cebu pala. Nasa malayong lugar. Si mga tugang, kakakumpensaro sa taga-barangay poblasyon ay na nag-withdraw na. Confirm na databi sa SK Kagawad na kasabay sa listahan o dyan po tabi sa ayudang 20,000 para duman sa mga estudyanteng magraduar o graduating student. Ngunyan sa imo tabi SK Kagawad. Tamang desisyon ang sa imong ginibo. Pero gusto kong ma-interview si Kapitan Javier Bunafe. Buda si Secretary Raquel Bunasasala Tabi. Diyan sa Barangay 1 kan Malilipot Albay. Yani na masabutan ta kung paano ang naging proseso din da. Iyo tayo gwari di kayo sarong persona na garong apektaduho na maray. Grabe ang kunya, grabe ang gulo-gulo. Bangatugan. Naapiktaran da aso kunyan inihong estudyante dahilan mga katindugon sa pag-expose ta kay pigparaturuan pati ako kung ano dapat pala dai ko nga ni ika Brutus Rodel pigturuan kung ano ang tamang pag marinate kan laman kan pang barbecue tabako yan ang linya tapos ako tuturuan mo kung ano ang pwede kong gibuhon bilang sarong media practitioner mara bago mo ako turuan hala sududunong kung ko daan nga, bago da ako nagpugawa, kinuha ko daan nga botsay. Matiba yun man ining si Brutus Rodel. Diyan sa Barangay 1. Kay niso, kunyan, Kagawad na, ini ang ihapot ko din diretso kay Kapitan Javier, buda kay Secretary Bigtas, Raquel Bigtas kan Barangay 1. Magkaarano-ano ka mo, garo bagang may something ha. Tapos yan sa pag-withdraw. Tayo sa Lunes, ihapot ko din sa DILG. Taday pa ako nakakaakuang kasimbiti sa DILG. Kung paano mga tugang ang pag-request. Kung halimbawa ako, sarong media practitioner, kung pwede ako maging complainant mga tugang. Kung pwede ako maging complainant sa mga arog kaini mga katindugon na sitwasyon, takong inimman sa ng programang ini, ang makakatabang tangani na makapagdisiplina kita kan mga abusado mga barangay officials gibuhong ko mga katindugon tabi yo ako mismo sa pag kunyan reklamo sa mga barangay officials utuno kan Malilipot Albay ang Kapitan Javier karong daog-daog kan kunyan diyan kan secretary tabi ayo an may makusog kan bot na magpapara kunyan magpapara komento duman sa post garong iyo ang nakakaaram kan gabos na proseso si

0: Maraman ta kung papinili, papaano ka mukhang pigapod na indigent. Na kunyan, beneficiary kay niyo. Beneficiary kay niyong programang inima katindugon ni PBBM.
1: Hala, tira.
0: Ege. Taod-taod man, pag-restorehan ta, bagatugang anmanungod sa buro ng Senado, and si Sir Gel na mulanto man atyan. Makiki, kunyan, inihong, makiki-update ako, Sir Gel, tabi, makiki-update po lamang. Tadakul kita mga kababayan, dyan sa Isla Kansan Miguel, na nagdadang... kung ano na ang development kan mga personang padagos pong pinaghahanap duman sa Angeles City, Pampanga. Kunyan man kita kay Sir Gel na mulato. O ini po na kamugtakan kan panahon tropical depression na si Esther. Ang bagyong sa Esther. Harayo man po ini sa landmass kan Bicol Region. Ta nabilog ini dumap kan Batanes. Harayo ini mga tugang ano? Pero syempre, ipabalangi mong tagira babayan ta. Kasabay kayan mga tugang, unofficial maintenance ng pag-anunsyo kan pag-asa kang tag-oran.

0: So kunyan susinado ka sudma ribbon committee ni Pia kay baga ka tinuwas na invalid ta dayki nagsurat ha wara ki journal mga katindugon tabi yun ay niyang problema diyan sa senado niya dai nang kunya ni dai nang direksyon lugod sa senado si Senate President Alan Peter Cayetano putak nin putak sa social media. Garubaga so angimot ni kunyan, angimot ni Silan Peter Cayetano. Garubaga so lubot kan manok na paghinayop mo mga kasunod ang kunyan, kibot-kibot. Kahiling nakamukaan. Hala. Tisingan nindo, kumuha ka mo ning manok. Tapos hayupan nindo ang lubot kan manok. Araw ni Senador Alan Peter Cayetano.
1: Hala. Tira.
0: Grabe, day ko huna o na may senador pala na arog ka na. No? Baka abogado, no? Kaninot na nabibilib kita kan mga litanya kay ni mga tugang tabi. Kasi nahiling ta na nasa tamang hulog o may direksyon pa man. Pero ngunyan, ora na sa taong ini mga tugang tabi sa mga pag-expose niya. Tapos sasabihin niya pa na siya databi mga tugang, bako ko ngaya amo si Vice Sara Duterte. Kung ba kung muamo si Vice President Sara Duterte, ano ka ni Vice President Sara Duterte?
1: Hala, tira!
0: Mapagalun. Pati so, mga barita, kan mga pahayagan, paper, dapat daa mga katindugon, balansyado, may sa front page so sa iyang pandok.
1: Salamat.
0: Hala. Ikukomentaryohan.
1: Hala, tira!
0: Nahiling mo ng tao ini. Sa programang ini ang mga minasunod na mga sponsor sa tod po sa second hand niya. Diyan yan sa Bunbun Tobacco City. Diyan magatabi sa inutan sa nakan. Kunyan, barungan. Igo diyan tabi mga tugang. Kay Medical Oxygen. Kung may kapamilya ka mo na medyo tabi, dipisilan maghangos or kay puhanin Medical Oxygen, diyan ka mo magbakal sa Maxil Oxygen. And Acetylene Trading. Puro kuno kan Barangay Bunbun, Tobacco City, Tabian. Anapon nindo si Ma'am Elena Fernandez. I-chat nindo sa Elena. Apuera sa Medical Oxygen, igwapo dyan. Industrial Oxygen, may acetylene din po dyan. Nitrogen Oxygen ata, igwapa din dyan eh. Buda, igwapo dyan ng LPG o Liquefied Petroleum Gas. Kung mapadeliver ka mo kan LPG dyan ka mo, talibri po ang delivery kan LPG dyan, tab Oxygen. And acetylene trading. Utron ko, ang sa indang pwesto niyaon po dyan sa Siga Avenue, dyan sa Kalabahan kan Siga Avenue. Yan, dyan, kataid po kan kailira sa nakan Buluagan ang katarungan. Haranihon dyan sa Buluagan. Diyan na ka mo magbakal tabi ni mga pangaipuhan nindo, no? May hustle PG, may regulator dyan. Ngani na makasiguro ka mo tabi na dahil magkaralayo ang sendong mga kalan sa harong. Diretso na ka mo dyan sa

Maxilla Oxygen. Hala! Punyong unyan, puso ang karasalan, mapag-ibukan in burak para sa kasal. Pait na. Pait na kamota, igwa dyan tabi mga katindugon sa Rone Bio Barsaga Flower Shop. Maura po dyan mag-ibon in burak na pangregalo. Paburak para sa kasal. Matindi dyan mag-ibo. Badan pinakang maurag dyan na kunyan na punkeni. Pinakan maurag dyan tabi na so best kape, iyo pinakan maurag dyan, best kape bouquet. May birthday nga si Tio, si Tia, si Lolo, si Lola, best kape bouquet sa Rone Bio Barsaga Flower.

0: Hey, gay! Hala! Pero kung mutabi nin ko niyan, mapag-ibo ka best cafe. Magbakal ka sa tabi na si store kay Ma'am Yoli sa ground floor kan Tabaco City Public Market. Yaon niyan dyan. Ampo, yaon dyan. Igo dyan in green, black, may gold, Budas original na best cafe. Pag-ibo nin doon in best cafe bukay. Kay Ronnie Bio. And i-follow nin doon sa iyong Facebook account, Ronnie Bio Barsaga Flower Shop.
1: Hala! Tira!
0: Kaya programang ini.
1: Hala!
0: Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Kung rotan sa nabaga cellphone, ipahirahay na nindo dyan sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Matibay dyan, tabi Analisa Venus Balmaceda, magirahay kang cellphone na Gwen Biron. Uragunon dyan, magirahay ng cellphone sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Sir Jun or si Ma'am Hazel Lacerdinha, i-follow ang sa iyang punta. Facebook page sa Sweet Cellphone and Computer Shop.
1: Hala! Tira!
0: Pero ang sendang branch, ang main branch po, dyan sa kalabaan kan, kunyan, Tomas Cabilis Street, Barangay San Juan, Tabaco City. Katayad po kan Kasaul College.
1: Hala, tira!
0: Yan, nyaon dyan tabi ang Sweet Cellphone and Computer. May saro pa sendang branch sa kalabaan kan Siga Avenue, dyan po sa simbahan ni San Juan, nyaon dyan tabi.
1: Hala!
0: Ikadigdi sa sentro kan Tabaco, pasirin ka dyan sa simbahan ni San Juan, kahilira po kan 7-Eleven.
1: Hala!
0: Kung hali ka man tabi siwi, pasirin ka digdi sa sentro kan Tabaco, di kampangan kan South Star Drug niya, ahiling nindo. Ngayon dyan ang switch.com gadget center. Dyan muna tabi rehina, ipairahayan sa imong cellphone.
1: Hala.
0: Marina aga sa Edmoron ulang unyan. Iumaapod kami kay Sir. Kamangin tayo, Gravel and Sand. Pun kayo ito, sagkot sa kunyan. Dahil po, nagmamahal ang Baybay Sinkraba dyan.
1: Hala.
0: Kaya kung mabakal ka mo ng Baybay Sinkraba, mapag-ibo ka ng mansyon dyan sa balayo, Gravel and Sand. Kurag dyan tabi, magbakal.
1: Hala.
0: Iber dyan. Sa pagbulta na ta, tadakul kita nga arapunan mga katindugon, si Kapitan Javier. Kan Barangay Uno, Malilipot Almay, Aramon Taman, ang sa iyang sentimento sa pagpili mga tugang kan mga benepisyaryo kan kunyan inimil.
1: Hala.
0: Na ayuda kan gobyerno.
1: Hala.
0: Kay Dastes Cruz, good morning. From Riyadh. Rayunin. Kay Marina Aga sa mga mahiguson po na mga trabahador. Trabahador pati ano. Iba tupad benepisyaries naga kunyan ngunya nagampiya sa mga eskwelahan. Tinutupad nila yung pangarap ng mga estudyante sa pagtulong sa paglinis sa mga paaralan.
1: Hala.
0: Good mo yan. Tagalog tayo ngayon.
1: Hala.
0: Sir Bert, good morning tabi. Pagkusugon ng Radyo Digni sa Kataning Kan School. Salamat. Sa baga nagbibrigada, buda sa baga donor sa school me, poon kan Lunes, sagkod niya, buda sa mga master ono daldaw. Donate na kamo dyan sa Balading Elementary School.
1: Hala. Tira.
0: Nin mga pangaipuan sa eskwelahan.
1: Hala.
0: Welcome yan dyan, sabi ni Sir Bert na kabais.
1: Hala. Tira.
0: Masa pagbultada ta mga tugang si Sir Jel Namulato, maki-update ko na kita tandaon. Yeah. Ako tigwapa kita ang dikit na commercial digni si Sir Manuel Mugera sa technical.
1: Hala.
0: Sa pagbultada taman, mga katindugon pagkatapos kay Sir Jel Namulato.
1: Hala.
0: Kaurunon tan kapitan kan barangay. Anta iaputa kung gurano ka tutuna sikap daog-daog na kasi yan sikap.
1: Hala. Tira.
0: Oy classmate, marina pagkaaga sa imo nagsinan kay Nick Coprada. Marina pagkaaga sa ita. Perla Bindal, good morning.
1: Hala.
0: Belo Belga. Anday magparahiriro.
1: Hala.
0: Mabultada tulos kita sa pagbultada ta. Maki-update kita duman kay CDR Arimohed, Sir Jel Namulato. Development duman sa kababayan Tabagatugang na padagos.

0: pa po na pinaghahanap kan mga otoridad dumampa siyam na eskalon na edipisyo dumampo Pampanga.
1: Hala!
0: At siyang sanayan!
1: Hala! Tira!
2: Mga padi, mga madi na mga parabayli. Asin sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayon ang palindigdi sa Tabak Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sa Ampangan sa Nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabaco. Nag-a-accept pa lang sindak yung mga bagong DI or for training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio kada Webes. Alas 6 nin banggi hanggang alas 10 nin banggi. Mahiwas as in fully air conditioned, 100 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang prama na mabay the Back Dance Studio.
3: Is na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Cup Mix.
4: Ako po si Larry the Driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap eh. Ito ang Best Cafe ang magbigay katawan na dasal mi kiramdam rin na Best Cafe
3: 8-in-1 Cup Mix. Best 6-in-1 Cup Mix.
5: Mga shilang sarana sa Army. Sinam, bro, ape, eggshell treatments, laser, hair removal, Barbie arms, manicure, pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing the Japanese Royal and VIP Head Spa. Body massage as in dakunan pang iba. Hanapon sa FB page RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text sa magapod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
6: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napaka-sarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Mas Multi-Times Mold na extract ng key ingredients full of benefits for coffee time. Don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix
3: still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Black
3: also available.
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix
3: 12 pesos lang per sachet.

0: kay medyo na oras na sabi kan parugan sir eh dakon mo tanawi bitin may na po kaya takon na ki nag-sponsor paano naman kay ang rimante CJ po kam dyan sa Puerto pa rin na aga kay Tupi Belo Belga Clayon baka kay Albay Perla Bindal good morning Tabi morning Totman sa Basud your family Barsaga family watching thank you po Inaban sa Pampanga good morning Gilalon kamari na aga Tabi ha sa mga nas panginidawa berkamao tama ta tama bro thank you so much sabi sa in man Gilayon sa programa makihumapot kita kay sir yun mga tugang ta importante kaya tamay na kayo mga kababayan ta dyan sa isin na daso development nungod mga tugang tabi duman sa kung padagos po mga katinap and yan tanya sa linya si Sir Jel good morning tabi
1: ay good morning Sir Ed maray na pagkaaga sa mga paranta bay
0: oh, magayunan na yung cellphone mo Sir Manny dahing hissing sound magayunan dahing hissing sound ha? Anyway Sir Jel makiki-update kami ta may nagpaparahapot sa kuya kung ano na daso kan kung padagos sa paghahanap ang sa tuyang kasangal si sabi na kasap kunyan in nawawara ko lang tabi sir
1: opo kasuwerte no kaurpuga ang dumi sa kunyan 27 na napo ay sabi na kagingal daw may on prantification kaso hapon dinarating na daman sa puli ay tigpata sa tulo na warang claimant no kaso nga ni mga nagdadarangong medyo sila naso.
0: Ay, iyo po.
1: Dahil na kayang i-identify so pandok so skin the sana sila pamilya five kasi nga dahil maninda aram ko
0: oo
1: kang aldaw na ito so asangon niya claimant na sa tulo and nagahalat-halat sinda kung ma-retrieve ka naman sigurado 27 ano ang anuman sa anong ito
0: pag-collapse
1: na ito o pag-collapse na initially baga 20 pigahanap ninda more or less pero sa ngunin kaso 27
0: Sir Jel casualty tab
1: yes po so confirmadong ga 27 na so dati ta ninda more or
0: less
1: pero nagsubra na no gusto sabihon na intentioning ito deklarasyon sa rito kan sa so ito pala mag-copyram niya on dyan. So, naman kinakaligtas talagang detalye. So, kaninda na magkapira pa. Ang...

0: iyo adi. Okay. Harayo naman ini ang hapaunon. Kunyan sa ang kunyan sa sa imo kasi maagi ito sa kunyan identify kan mga tissues. Oo. So may matataod tao duman.
1: Yes po, ani kasuba go. Anong desisyon ninda kung maulik na o standby pa duman? Sabi ninda, or standby pa sinda kay magkapirang aldaw. Eh, mas maray man ang ako, personal ninda talagang ma-identify niya on sinda rigdi, didipisitan, ma-identify pa kung sa mga nagkakuruha. Kapagi kang picture sa na, pero mas magay na yaon duman. So, antik ang taramon, ma-standby pa sinda duman na total diamond pa yun. Naka-hotel po ito. Sa pag-libre po duman sa supaon. So, diamond key, ano? Diamond key, Emma, and iba pa kimtan. Nakasay iba pa kimang naman.
0: Even kay Stabby Sir Jel na ma-identify na giraray ang L's backup sa pag-ulikan ng mga nag-
1: Opo, opo. Ang naururon mi duman, sindang ma-process kan transportation.
0: Okay.
1: Pero pag nakuha, magko-coordinate gaya ko duman, in caso sinda or kami ang mapasiring duman. Pero initially, tabi, sir Ed, sinda sa dole ang nangako na transportation pa uli.
0: Eyo, tabi, o. Sir Jel, eyo, salang tabi, dakulang bagay na nakiki-update kami publiko at ang man kan LGU, lalong-lalo na dyan sa imong opisina po na nakikipag-coordinar duman po sa Angeles City, Pampanga para sa kababayan tatabi, Sir Jel.
1: Tama po. Ni Ray, yun ang gagawin tugon na dahi pagpabaya i-monitor as in his sitwasyon. Salamat okay. Po rin.
0: And belated happy birthday tabi sa imo, Sir Jel.
1: Thank you,
0: tabi. Sige. Plato, and head gun CDR mo. Alas 8:36 na nin pagkaaga. Mamundo, ano, na insidente, mamundong pangyayari. Actually, may nakuado man na aki man, ano, may nakuado na aki na kasabay sa kalang. So, sobra 27 ng labi ang mga casualties, mga katindugon. Na, kunyan, ang paghahanap, tapuon pa kang pro. O, Domingo, nag-21, nagsulit na. O, ngunyan, madomingo na naman, makakahanap mga katindugon, kaniba pang mga niya po kung ano nang nangyari duman sa ko ang Oslao, no? So kapitulo, so dahil pa sa deadline, dahil mo interviewon loads anin, so taga dahil man kinagdigdi na personal na magreklama, may personal na magreklama ta interviewon ko tabi Oslao, no? Kita pagka iguaning formal na reklamo ta masupog man formal na reklamo digdi sa tuyang programa arog kay ni wa ki formal na abot sa tuya ding reklamo duman sa barangay Unolbay, kaya pinag-aaksyonan tatabi. Ining... Sige, taalas 8:37 nanin. Marina aga, sir. Sige, marina aga man tabi sa imo, Shane Coral. Good morning. Kay Ayan, si Ayan Bunilim. Marina pagkaaga. Ayan Bunayo kan malilipot ay barangay Uno. Ayun na, kunyan, chip tank sa barangay Uno kan malilipot. Pasiring kita sa barangay Uno kan malilipot, mga tugang. Ta, papot kita kay Kapitan Javier. Papaano ninda, Javier, kung kano-ano kay ni attorney, taga malilipot ni Jong Bunapi, ano? Ano daw niya ko kay ni Kapitan? Bo, na nagsisimbag, kan issue baga tugang, manugod dyan, 20% si Rax. So, ba't ang mga sumbong digdi sa barangay Uno? Arog man ang gad ngaya iyang kaan, sir. Garun daog-daog pa ang kapitan mi.
2: Hala.
0: Iyon nakaaram kang proseso. Sigpag kung papaano ang nagigibuhon. Kay sabi ni any taxpayer citizen can file a complaint against public official maski bakok barangay din. Kaya maski media, media kita, ibutla, pwede kita magamo. Kung nakikipag yan sa opisina, aksana, kuni, kay Mem Kuni, so dati bagang DILG head, digdikan tabako, ay kuniktar kita sa D5, at ang mga arog kayo ni mga tugang na, nag-withdraw na mga tugang, ano, Sir Manny, so sa, kunyan, 20,000 na, educational. Aram pala ni Kapitan Indo dyan. Ayan. Day aram pala ni Kapitan. Oh, talagang kunyan ha. Ting tayo dyan ha. Oh, kunyan masabutamente. Hali duman po mga katindungan sa barangay official. Charlie Ezekiel Serrano.

0: Good morning, Sir Ed. Background ko tirador sa uno abang nagkaturog nagkaturog gan. Ito rog man makuman musika ang sa kuyang boses. Lama na mana. Shout out sa Bungat Mel Tilwis Tindugon, Sir Urangwini. Mali Ezekiel Serrano pag alas 11 si Sir Ed. Guang alas 11. Pero pag Biyernes, day kita nin tirador ta ikaasin ang ayo sanggunian. Tanga kunyan. Karuning mat. Yao na si kapitan. Maringan ita pinaonran kita ni Cap na Bunapikan, Barangay Uno, Malilipot. Pinapagkaagatabi.
1: Ayun po. Good morning po.
0: Juan Ray Junesel Cup sa Warriors Tabi. Opo, opo. Makiumapot lang ako, Cup, sa imo kasi although may confirmation na nakabotig din sa kuya, lima baya na ining nag-raffle nindo dyan sa Presidential Educational Assistance Program. So, iski kagawad, nagwin. Anong katotoo ni Tabi, Cup?
1: Ang totoo po, may dati talaga pangkang mga kanito itong ipasagmit nito ini o isusunod yung kagawad na may aking ano dahil naman talaga anuan yung mabulot bulutan ko ay mabulot po itong kagawad anto so ako yung mismo nagpush
0: ayun po
1: kaya lang dahil magpo ako pwede makapag-decide tulo dahil mga sa guideline hindi na nagpuan sa inda
0: ayun po
1: kaya po ako tres pa malam kaya yung eh ito yung nila kasi nagpunin po.
0: Pero gabos tabi ka kunya nag-apply diyan sa barangay ni gustong makakuha kay ni
1: nag-apply po basta ko po 11
0: 11 okay
1: ay sa kagawad to presidente ni gusto bang na
0: nakukuha
1: dahil naman nakatapos ko kasi sumagot din mo na po kasi ng mga nagara nakapren sumagot dito na ay minag kasi na mga iba na nagradyo ko sa yan, nag-contact ngayon, nag-review ang mag-review sa kanina. Kasi rin ko dati sabi ko, sabi ko, at nag-ano ba, mag-buwang kundi ako, hindi ko ang intention ko.
0: Ngayon po. May kunyan tabi, ako sa imo tabi, season nag, on season nag-apply, out, pira sunata tabi.
1: Very, saman, very siyam na.
0: Siyam sunata da, duman sa 11. Sa 11, ay sunapol tabi.
1: Kung
0: sino dito sa balang
1: siyam. Ah, siyam.
0: Oh, kasi may nag-back out na tabi.
1: Ah, opo. Ayaw.
0: An secretary nindo diyan si Raquel Nabigtas, kasabay po 'yan tabi kap sa pag ano sa screen kan mga nindo na nag-apply.
1: Ah, mga siya lang ang bigsubitan kan sa mga nagsulubit itong
0: mga dokumento.
1: Bago nagbunyan eh, kaya mo anak ka mo sa system. Lagi yun.
0: Kaya, day, kaya dapat tari, day nakikaaram sa mga araw ka na transaksyon, tabi ka trabaho. Di ba? Ang trabaho kan secretary, udar kan mga kunyan, kung ano man ang lano na sa executive, ang sapat siya nakikaaram.
1: Kasi,
0: day siya parte, okay, kan screening, day siya nag-screen kan mga kunyan. Okay. Ano na mga barangay official ang nag-screen na ini-indict? Okay, na iningaya indigent. Oo.
1: Kalusot. Hindi na po. Tignan nito lang. Na mga

0: ay ang nagpapara-comment naman sa Tataram na ito ngayon personang ito indigent. Nag-assume ako na siya Marine kasi siya nakakaisi na dahil siya kasabay. Di kasabay pero sige ang kaka-call media na ito ngayon talaga ngayon ano yan mga indigent sabi niya. Pero wais adepat ano klaruhon ko siya dapat arong kaan so kasi edgaan ka mo siya bilang tios.
1: Mga nga
0: no nagparepa si kagawad pig para chat ako talagang gawad oh indict oh na gawad ayo po opo no sulado na kunya nagpapaliwanag sa kuya para chat na sana sabutan ko duman so
1: ano ya kaya na meme ya daw so ako kaya may nagano ada alam niya mangyay kumanda after galaw ako ayo naman nagdesign talaga
0: ayo po opo opo gusto ko lang kasing klaruhon para maski si Kiga ko reklamo sa takan tamang ahensya kan gobyerno iyan po pwede kong gibuon iyan tabi kap na magdirekta mag kunyan sa DILG kasi tiga challenge ako kan sa imo dyan na kunyan inihong sekretary ta ang paguna ko iyon nakakaaram nakakalabot kang gabos dyan ng mga kunyan
1: tiga na silang juan sabi ko kung mga nakatibili sa adaporo sabi ko ano nindo na dyan kung mga maaming qualified para mag submit na din kasi then pag nag-design ako kay Paula naging sumugan lang ng mga ano pa
0: ito. Pero so is kay kagawad. So is kay kagawad kaano-ano ni kunya ni secretary dai man ki kunya dai man ki relasyon bako man manungod.
1: Dai man ba dai man kun dai ano na nagduma na si na na
0: nagwithdraw na. Oh, ta nako ako kaya may nakabot sa kuya na nagkaklase pala nito sa pribadong eskwelahan duban sa Ligaspe. Ang tuition nagabuting 45,000 kada semester. Kaya sabi ko na nangalas ako kung paano na identify bilang nakayang magbayad ng 45,000 pesos kada semester.
1: Okay, kasi ito po, help sa totoo lang. Ang ina talaga, dating may isa ba, ngayon dahil naman, hindi yun naman siya ng ama, din sa musikyo. Kasi yun lang, sumbrita sa niya, Wednesday, may magbukin sa mga project na ang kanyang mga kang sabihin. Kaya, makapaglaon sa
0: private.
1: Sa
0: iyo po
1: talaga
0: tapos ka na mag-private but anyway ang importante ng unyan tabi kap nag-studyante tabi sisay ang mas kunya nag
1: sinaso atay o ang dinasungan, ang tutungan, ito na, ito talaga yung magturuga, sigay na siya na ano.
0: Aw, ang nakakuha, ang nalida sa isla, aki, ano yung, alat pikado yung klamo na naman dyan, ta aki kang teacher, ang, ayo, please. Karon natabi ka, kiwurun ta, akaklarado naman, maging kung sa inyo mo dyan na, tari, na kung, marangiram, magpa-entering masutan, taning si napingi, chiptanok nyan. Mga dapat na simbagon. Kulang ba ka huro masabutan kan mga parantabay langog diyan sa satuyan kay uno kan Diputal Baytabi na nagwithdraw na tabi ni bago na niya na yan ini kun kay naday pa man nga sa kun sa po. Salapa na ho na sin oras.
1: Salamat na po sa pagdalo.
0: Po tabi. Kapitan Habi. Nalingwan kong haputon so nanig di komento. Pati ako pigpaparani kapigturuan kung paano ang pagmarinate kan karne. Sailing ko kaya pig-review barbecue. Okay, kan pa. O dahil ko nga ni pigturuan kung paano siya magtamang kuya ng trabaho ko. Tapos ako pigtuturo daan tabi, Sir Manny, ang trabaho kan sarong midya. Pag mag-midya kang unang ani na maraman mo kung paano ang sistema.
2: Hala, tila.
0: Ige, alas 8, madali, 11 ng talibong kan orasan. Okay, kay Secretary, bigtaman palang kasabay sa kunyan. Sete, sige mo dyan ang kakasawsaw. Garuso niya on dyan sa social media na sige ang kasawsaw man na dahil man aram kung ano ang pinakang issue. Oh.

0: Yes, may mga ba?
1: Pati monkey. Nagkuyak.
0: Logo na ba? Oh, yes.
1: Oo oh, nga.
0: Kaya kay Melly ay listening sa iyo. At nang din ano, kung kayo ay or us na makan ng kasyon, ting talo malaki.
2: Gusmit ang iyong pako ng pag-aaral hanggang nagka-graduate ha.
3: Ako naman, droga. Aria kapag tapos.
4: Iya ako sa ko. Ang aking pag-aaral. Alaming ako sa games. Hanggang ngayon, ako naka-high school.
2: I know you still have dreams. Wa sa pag-iyo tabako, education of cooperative learning system ang talus. Sanang ater and online maari ang iyong pangarap ng buhay sa iyo at sa makinig Miyerkuleve hanggang umaga dito lamang sa One Program Tabako. Tama ang ating na ALS sising matatang elementary, junior at senior.
5: Totoo ba yan, DJ Chloe? Susimpamang at mako ng pag-aaral.
2: Siyempre din, dapat sumama sa mga on-air assess at i-participate sa face-to-face assessments by tuning a good on-air or dreams will come true.

0: Anong pa kami?
1: Mag-fast sa ating istasyon. Ilapi ng NSO ticket, dalawang 2-batcher at 4 sa mga nakapag-amal school. Ikumin ang inyong registration form guys sa hours natin. Deadline of the rec is on March 15th. Para sa iba pang kataring 02437 at 0845962934086462952.
0: Oh, sos at pals. Ko pa rin ang aming pangarap.
1: Aming June 17 kat na isnawat tabay tunay na tatalubo. Alubo.

0: nako, excited na sa Talubo Als at 7 Map at sa mga naganais po. Mga mag-text 962-93 o diding comment sa comment section ng FB para min kayo ng how to end enroll. Nako, topic ngayong morning bully. Nais na rin natin about the bully, pero work na kayo. Kala na ang medyo trabaho rin ako. Grabe, no? Nako, yung nasasak, kapaniwal, maging set ay bully din. Eh, mga bullies, sara sa kaliging victima, yung big nga play. Pag-uuting online member, kasama si Mames, ang akas, institutional counselor, para ang ending sent.
1: Work environment plays bullies in employment. Let's talk about it. Unburden fears and anxiety. Here, unburden our guest count day.
0: And kung lahat ay yun din. At ating mga massage therapists na listeners din at sila ay low kay Mas. Hila kay Ben. And may malawa out ngayon. 6:30. Okay. Nariyan na ba si Ma'am May? Si Miss May? Good morning, Miss May.
2: Yeah, good po ulit.
0: Like your haircut.
2: Mainit. Except nag-uulan.
0: Miss, mababa po yung inyong volume. Yung volume ng inyong. Yeah, yan, very na. Good. Oo. Mukha kayo DJ na VJ.
2: Naka-cancellated, mainit.
0: Okay. Sige po. Okay. So, wala. Sina sa inyo, bully na ba kayo sa work? Amara.
2: Sa Amara talaga.
0: Sa Amara talaga.
2: Pero, somehow, alam ko ako maging counselor. Nag-work na mentor. And, kapila yung ayaw. So, may actually, sa akin din, kung ano, hahayaan ko lang. Bullying, medyo sasabihin. Ito po kasi kung ano, mga salinda.
0: Paano mo ba na ang isang tao? Workplace?
2: Workplace, no? Sabi mong bully siya. Marami kayo. Hindi lang kasi siya yung pagmumura, no? Muna, minsan may mga paulit-ulit na pang-iinsulto. Dati din kasi dyan, nauna pa. Minsan sa ganyan, no? Or nag-position nila para kontrolin ka or iyo. Chismis pa tayo. Or paninira. So, may mga ganyan. Parang ina-isolate ka or sa jama. Sabi ganyan.
0: Ina-ostracize. Words. Ganyan, no? Hindi kasi nasa lahat. Na ikaw ang pinag-uusapan yung
2: kasama mo sila, wala ka sa chin.
0: Sila?
2: Oo, matagal na kalap. Feeling mo, you belong, pero hindi pala. No?
0: Ay, so yun actually, you, and yung pala. Because we have, ay nag-work, no? Then, yung, inside, yung immediate,

0: family, yung baka ba, no? Give it o hindi, as in ang relay, mga workmen. Yeah. As imagine, noon na mo, no, sa isa, no?
1: Tsaka ano eh, ba, may offer, normal naman.
0: Okay.
1: Oo. May pinupa, normal yun.
0: Parang
1: pinilitan dahil
0: yun sa sabi.
1: Pwede nyo na minsan sa work or may hindi sila katuwa sa gawa. Maaaring mapusan parang okay naman yung gawin. No? Pero ulit, is the time mong baka nga yun. Dahil pa ulit.
0: Oo. Ma-aware yung work na
1: pwede po. Oo. Pwede. Kasi minsan may mga gawin. First time. Say, mga hindi tayo aware kasi nga tayo yun eh, unless somebody tells us or attend or awareness lang, pero pwede siya na tayo.
2: Isa talaga position yung higher tapos ang feeling nila minsan joke kunwari dinadaan ano yun po parang ano, may halong sulto.
0: Yung totoo.
2: Joke. No. Yung place sa bullying din.
0: Oo.
2: Mababasa Facebook.
0: Sa social media din na hindi lang malalima report dinadaan sama.
1: Opo. Totoo yan, ano, reported nga daw, ano, kung bakit yung mga victims ng bullying. Isa, ano, sila mawala ba kayo iba nga dyan? Or sa hirap, ano, trabaho, minsan pilit na lang, pilit na manahimik, ganyan, baka malagay sa alang baho niya yung kapatid para sa family. Isa yan. Kuma na, baka hindihan, lalo na kung sabi ni na, may pulino or influential, mas doon. So, iniisip nung baka yung magmukhang ano dito or baka wala akong laban kung bakit minsan sila kumikibo na sa palaging kang napubuli, nagsiself-doubt na siya, no? Paulit-ulit si maliit. So yung limo ba, oh, talaga pang mali ako, no? Na in-times ka na na ikaw yung may problem. Ikaw ka na sa kasi. Probably yung may culture talaga yung ganyan talaga, ganun eh. Or normal lang yan dito.
0: Tiisin, no? Tiisin.
1: Lang. Oo. So, inano, didil, alam ng bully dahil sa mga, no, kumpa silang kultura dito.
0: Oo. Then yung mga natin on bullying, action din, na it's about power, bullying out. Na yung, ang na yung, ang nambubu, hindi pa. Oo.
1: Yeah, oo. Linya sa
0: mo. Yes, yun. Kasi if it's about power, nanong mga authority, no, ang maaari. But there are also instances kung file lang ng bubuli.
1: Oo. Ito, no, yung bullying, it's power. Well, tao nasa taas, no. Nakikita nila yung nasa threat. So, andyan ka lang sa baba. May rin ang bubuli yung rank and file. Bilang, no, parang ng crab mentality. Gusto may ipagsasin. Control, it's about for power.
0: So, no,
1: simple din siya.
0: If you are the one in or the one authority.
1: Kasi
0: yung motibo.
1: Mag-gain.
0: Yung ordinary na yung nambubuli. Paano nila yun na nagawa? Sa ano ba? Or?
1: Pero in subtle way na, bakit parang, parang palagi nung trabaho niya. Yung gano'n, ano. Kasi unti-unti sinisira mo yung sarili niya.
0: Ah.
1: Yung gano'n.
2: Ano, diba? May, ano po, may factor, connection sa tanong ni Ate Cez na, yung ng supervisor. May palimbawa, may pag-up siya, yung, ano, bullying, unaware siya na bully.
0: Nanabla siya, tinatanggap lang niya ng tinatanggap.
2: Kasi, hindi siya,
0: Hindi siya direct.
2: Oo. Tapos, or, sa ipatulan para
0: ano, conflict, ama.
1: Well, actually, ano, this missing eating, may mga plaga.
0: Morality.
1: Or, ano, high. May mga tao kasi, ano, yung agree.
0: Oo, tama.
1: Masyadong mababait, ayaw sa conflict. Yun nga, introverted ka, masyado ka, no? Hindi ka pala patol. Baka bakit ba? So, yung file, bago ka, although super ipap niyo. Dahil ba, inako nito yan, ano? Hindi ka dapat ganyan.
0: So, kahit next ngayon.
1: Oo. Diba? Ang boss, threaten ka kasi.
0: At saka, nag-siya na isang authority na hindi naman ang niya dapat.
1: Yes.
0: Parang so, yung mga nangyay kang Edjor. Doon talaga. Ay, Kuya Daniel, good morning, Edjor. Kasi talaga kay Kuya Daniel. Oh, hello kay Mirabel. Ano? TV. Ngayon, ma'am, medyo, no, question naman ni Cez. Aside from, you mentioned sa, ano, no, doon sa Cez, no, bother siya, no, kaya siya, yun, maaari na doon sa

0: You mentioned about no, merong self doubt, nag-self doubt. Yun yung mo, no? Ano man yung kanya doon sa organization, maaaring siya tema sa self-esteem. Tama po. Kaya kinakailangan or your authority.
1: Totoo. Isa nga daw si Ingon, yung paniniwala na yung bulagi and strong, no? Ang real, marami kumag-hour dahil insecure mga fears. May pwede yung within. So, hindi para sa nakatindihan talaga. Ito nang gagaling. Yun nga, totoo yan, yung purity factor yan. Ano ka sa popularity, kaya yung talent na kasama nila, no? Maaring sa buka yung tano. Malaking bagay talaga yun. Yung self-aware. Kaya, minsan,
0: actually, yun na, no? Oo, you wear. Diba? Kasi maaari din borderline ang isa ka na din. Ba't mo, ma'am? Hindi mo kasi, ganda, no? Sa side. O, kasi hindi siya, hindi ka self-aware. Hindi mo. And, diba? At ito na mo, ama, yung ginagawa mo. Diba? Kasi ginagawa, huli ka na talaga.
1: Yun nga po, ang simin sila kayang makita or hindi nila ma-epekto nila sa iba, no? So, mas madali sa makapanakit. Very low yung empathy nila. Talaga. Okay, nagawa iba. Ayag na. Parang okay.
2: Naalala.
0: Naalala mo.
2: To sa work. Pero nakakatabi. Ano nga. Kundi isa. Isa boss. Ang baguhan sa mga may kapipay. Tapos, lala niya. Siya kung at iuno. Nag ng bus. Ano doon siya na parang wipto or nang yung alam mo gita ganyan. Ako milos. Wala king
0: wow.
2: So, sabihan siya na magkasama din ko.
0: For 2 days? Grabe naman.
2: Sa loob, nag-tood na siya experience niya. Nung nito ba, teka, ano, kabagal? Tapos, tanong naman siya sa tarap. Pinapaalis siya, maganap siya ng sarili ang gagawin. Kaya, pero parang itong workplace na ano, parang walang nagtatagal.
0: So, din, ano, ni Miss Meg, yung work. Sure. So, paano, I mean, how then, ano, do we resilience against our papatil? Pag, nako, sipin mo ako mga bully. Pati workers mo, bully. Pero self-doubt niya, no? Rest na ba?
2: Hindi nga siya nag-resign. Hindi siya. Ano mo lang basta tawagan.
0: Wow. Sa case for an alut. Di ba, ma?
1: Oo.
0: Sabi sa paalisin. Cause, di ba?
1: At saka ura-urada.
0: Ada.
2: Tapos nag-ra.
0: Dililisan na pinag- Pwede mag-sub job labor, kapatid.
2: Ay, pwede po ba kasi yung parang, ano, timers.
0: Part-time. Oh, ma'am. Di ba nag-ano rin kayo sa, ano, ma'am? Also, you're also a consultant. Ito, sige. Is this a case? Department of Sige, ma'am.
1: Wala. Kailangan naman talaga may lahat.
0: Oo.
1: Kahit na ikaw ay contractual, yes. Or part-time. Di ba, hindi naman pwede nga. Or, diba?
0: At saka bakit? Actually, may ano bakit? Yan eh. May warning. Warning. Yes. Pangalawang warning. Pangatlong warning. Oh. Tanagang the department. Ako na suma. Natanong mo siya. Patahimik tuloy tayo. So, ano, ma'am? Hindi niya, ano, what could she have done? Meron ba yung nagawa different? Tama. Nanahimik na lang. So, ano po?
1: Well, actually, pagkatingin mo na bubuli ka, kung hindi ka pa naman, kailangan mo na, of course, no, yung mga every na parang, ano, dinodocument. Dinodocumenting na mo yung incident. Pag yun, kahit nga yung mga in school, ina-advise talaga.
0: Na. Idodoc ilan. Maganda nga kung may mga ano ka pa, no? May mga nung mga chat, bensa, di ba? Sige pa.
1: Tapos pati yung ano, may mga lala, no? Sinasabi mo yung kasama yun. Sinima mo at that time, or sining katabi mo na
0: witness.
1: May mga, and of course, oo, kapag may mga implementation, nagiging objective yung ano, yung pag-resa. Yeah, maganda rin yung ano ka, mag-respect, pero maliit boundaries. Ganyan, ano. Oo, naging assertive, pero na pwede mo sabihin, ma-appreciate ko, tungkol yung mapag-usapan, no? Maganda na nasasabi mo siya. Kasi yung mga bully, totoo kita.
0: So, no,
1: na habang nagsasalita na mas gusto nila yun, ano, parang mag-gain sila na yun. Ka talaga mag-gain. And of course, you seek support from HR, supervisor, whoever, no? Piliin kasi madalo talaga siya parang lalo ka kasi sa sarili mo. Humihiwalay ka, nag-gumit. So, kailangan mo na and of course, protect mo yun mo. Dahil nga, ito sa isolation, mental health issues, or online confidence mo.
0: And ni Kuya Daniel, yung labor issue, as a PAW, ang department

0: eventually they usually stand with ano no yung rank no? Tayong mga laborers pa yung dumaganong kaso and even may even nation or ba wala na dun sa niya idulog no para bigyan okay. Yung na gumawa. Diba? Kasi kung so hindi...
1: consideration kultura siguro. Oh. Pag-suffer.
0: Yes. Yung, ano. Halimbawa, marami. Hindi mo ang nag-resign doon sa world. Hindi stress.
1: Ikaw, yung ano, currently nagsasuffer yes. Sa...
0: Oo. Dumulog sa department kanilang FBI Bicol. No? The Labor and Bicol. Okay? See? So, paano kung resign? Age. Diba sabi niyo, HR. HR for something hindi mo na feel na siya doon sa iyong pinagdadaan. May mga ganun ha. May mga senses. I mean, yun yung reality na settings.
2: Pero sabi na, wag mo na lang.
0: You're, diba, RDA. RDA siya ka, hindi ka talo, no? So, pwede niyang gawin. Gusto niya pa doon sa...
1: Yung ano, yung binubuhin. Yun nga po, no? You have to mag ng boundary. Tingin ka ng support. Diyan, no? Kung tingin mo, maganda naman. HR, no? Pwedeng lapitan ng mga empleyadong yung mga ganyang case, no? Ante, hindi ka mag-isa, dadaan yun nga. Minsan, yung takutin ka, mas kaya kanya, wala kang orientating. And yun nga, mag-set ka talaga ng, no? Kasi yun, you know, pagka ang huli kasi, agad kinatutuwa, kita niya, na nag-take effect yung pambubuli. Hahanap na igil na yan, yung gano'n, ano. So, that's just, no, pagka ka ng bully. Yun nga, no? Yung well-being mo, protect mo na ito. Kakatulog ka ng maayos, ka ng import, prayer, of course, kung hindi ka ng kaunta. Uh-oh. And minsan, manapakabigat na, no?
0: Oo.
1: Yeah. Hindi ka talaga ng tulong. Every help that you can reunin mo, no? Uh-oh. Yun yung sa, ano, the bravest thing you can, ano, can you help.
0: Oh, sabi ni Daniel, hindi tingin natin. Kasi nga, lahat talong siya, patay, so... pati yung pero kumpanya talaga nasa frater.
2: Okay. Meron lang pong na ano kasi pag yung mga nabubuli po pagka hindi talaga yung sa sarili nagmamanifest siya din sa kung paano siya makitungo sa ano sa kapamilya ibubuntong sa mga anak sa kanino man. So at mga hindi dapat ng mga
0: bully. Asa siguro dagdag ko rin di po ba daw ay naging victim bullying, matika disorder na nararanasan.
1: Ka po kasi, na-experience mo sa PC. Nakita mo function, tapos nagkakang feeling na narere mo, no, kahit sa, kahit na nasa room mo ikaw, ng kwarto mo, na feeling na bumabalik mga manifestation sa katawan mo. Pwedeng medyo hindi yung pambubuli na pinapaktan, ganyan, threaten.
0: So, sabi niyo, manifestations. Yeah. Go ahead.
1: Opo. Well, siguro makaramdam ka ng seeing, nagde-depress ang lutang ka, parang hindi ka or hate ka, nanlalamig yung kamay mo, yung kaya hindi ka makamat. So, maybe na, ano, yung enter life, or ay nade-depress ka na, nag-isolate ka. Marami, kailangan talaga that you take away, or bago mala, no, kailangan talaga next season.
0: And siguro yung support system, ano,
1: system talaga is very important. Talaga, si mo, sinasabi, isa man lang makaalam, no, na isang, di ba, ngayon na kung may kinakapitan ka, may tinara. Wow. Merong nag-lynch ng mga malimong na ito. Sasabihin ng bully sa'yo, ah, ganyan ka, palpaper, di ba? There is somebody who is challenging for you. Na, parang hindi naman, di ba? Yung gano'n, hindi pa.
0: And do you think, does bullied worker counseling? Alaman ko, uy, baka kailangan ko ng counseling?
1: Bago galan ka ng, ano, ng sorry, alam mo na parang may, at medyo ganun. Nagsisimot to, ha? I think you need somebody na to help with experience. Kasi nga, meet na, no? Alam, medyo nagsisimot.
0: Yes. No. Impression, bad health. Pero pwede, pwede rin set, nagbukan na ng professional ka. Di ba, ma'am?
1: Pwede, yeah, para na to help you understand, baka nga po bully talaga yan.
0: Tama.
1: So, tinitingnan kung the kind of person pro, matutulungan to handle. Tinuturuan self to the bully. Yung naman yung counseling hindi tungkol sa mental health, yung empowering session.

0: Meron din po ba na no, extrovert people who to bully?
1: Actually, hindi lang ang binuwal na alam natin mga mahihina, yung mga type. Kundi din yung men, high performer, ganyan. Kasi nagigilas, target sila sa pag ka-expressive ka, perform ka naman. So, nila, this is someone na gusto kasi alam mo, pal yung ganyan, or masyadong galing-galing. Yan,
0: Ina yun yung high end workers.
1: Yung mga high performers.
0: Sa data, hindi sila.
1: Yeah, inggit.
2: Ikaw na lang para.
0: Epal nga. Tingin nila epal. Pero actually, yun naman, na-appreciate management. Kaya nga, Bob, ikaw vote, di ba? Mm-hmm. Ikaw yung na, kasi nga, ikaw yung high perform. Mm-hmm. Okay, well, sa, many companies do not know how to, within their chance. So, kung kaya, magkakaroon ng seminar. How to workplace bullies. Banggit nyo yung maaaring nasa kulti nila. Ano po yung workplace bullyization na nalabas ng office.
1: Meron na may bullying company.
0: Sa
1: lahat. Kung may problem is yung implementation. Paano i-implement ang yung pangalawa po, maramdaman po ng mga impi na sila, no, magsumbong, no, may sa kanila, no, critics, kanita, takbo, sinong sa, hindi sila
0: mag-ingang
1: bully mo, ay mo, advisor po. Yeah, tapos po, na, kung organization, yung pag-iit po, cases, no, at saka, may problem, hindi dealing, no, hindi lang, God, or offensive, kailangan po, may friend pa, kahit ikaw, rank and file. Train din yung
0: Actually, yun.
1: Awareness mga behavior. Minsan po, hindi po talaga minsan yung mga behaviors. No? And of course, build a community talaga. Kasi sabihin natin, healthy na workplace siya, productive. No? May respect psychological safety and yung malasakit. No? Yeah.
2: Kaya ano po, di ba? Kasi yung, halimbawa, nagpapaulit-ulit.
0: Paano yun? Usap. Bawa, nag-usap, sabi ni Seth, ring ng HR. Tapos, may isang kabilang party, paulit-ulit, anong gagawin mo? Kasi nag-usap, akala mo ngayon, dito sa party, solve.
1: Kung si attention, bakala ba?
0: So, kaka-HR.
1: Opo, baka lang talagang HR lang na, kung hindi pa rin talaga, lang ibang ano, kung wala kang ka-hire personnel.
0: And,
1: meron pa.
0: Ba, na HR, hirap din ano if you easy. Mas maganda rin na sila ang organization step in and mediate or resolve yung na yon. Oo. Saan yung amaro consult din kayo sa in other words. Aktiyo kung merong mga solution with this.
1: Outside in the world, someone na nag-mediate or high test no. In place naman yung policies but nagkukula yun nga yung
0: implementation
1: probably na kailangan po yung consider it.
0: Okay. Sabi ni Jason Sid, mga supervisor ang bully peace daw wag ka mag-alala pangalanan ng subjects. Okay, nako dami ano lalong yun how to deal with organization napakahalaga nun kasi kung ng leadership, yung bully, magtatalaga, ito ba, o di kaya, magiging sa kanilang ang bullying. Ano, ma'am? Final thoughts kayo? Unless may question. Okay na, so. Thoughts kayo, Miss May?
1: Workplace bullying po, an HR injury, ano po talaga siya?
0: Wow.
1: Human issue, it's an heart, no? Tao na may, na naman, may creating. Ito po ay issue ng dignity. Bawat impilang sila a source ng productivity po, may yan, may pamilya yan, ano, na nag-iintay sa pangarap ni dad. So, bawat isa po talaga ang pinalaga, no? At the place ay nagiging takot kaysa pagtitiwala, no? Mayusin or baguhin, no? So, yung mga natin ng bullying natin sa daan, ay huwag po nilang hayaan na ulit yung panlalait ng iba. At po yung minsan nadidiktahan na or yun na yung nagdidik sila, no? Or si ano yung halik. And of course, siguro po yung message na sa mga organizations, no? Tura po ng ay nakikita sa inyong mission
0: statement. Ganda.

0: ganda. Thank you, Miss May. Siyempre, natin sa panalangin, ano, panalangin ng mga worries na mag-repent. At saka, siyempre, yung mga alam nila na kanilang gagawin. Okay, ano? Okay, manalangin.
1: Pagmahal na Diyos. Maraming salamat sa ito na po mga bagay na mahalan mo ng paggalang, yung dignity ng bawat tao. Tingin po namin ang isa, baka leader at mga turuan mo sa amin kung mga salita at kilos. Noon, bigyan mo kong marunong makinig. Mahal na mga nakaranas ng pananakot, pangangang trabaho, panglakas-sinungan, mataong magiging katuwang nila sa kalagaanan. Para po nangyarihan, bigyan ng integridad at sakit. Palikha po sila ng lugas, makuno ng pag-asa. Nagyan kami na ng pag-angat, paninitip, hindi po programa ako. Sampu ng mga staff na nagpamaging matagumpay ang pagsamang sa tulad nito. Aming samat dalangin sa pangalan ng aming pagkakapagkas na si Jesus.
0: Amen. Okay. Ay magpapaalam na sa pag-join niyo pong amin na ning na to. Miss May, nariyan po. Ah, mukhang wala. Okay, ano sige po. Kahit lang dumulog, council po. Para ma'am, sila maaarog.
1: Po, no, maaari po namin for your counseling inter. Ang aming pong number ay 5-203-231. Yan. So, 5-203-231.
0: Oh, sige po. Maraming salamat, Miss May. Itin po. God bless. Si Mama May po ang ating partner and no-count sa American Training Center. Hey, at tayo po ay alam na incapaces.
2: Ayan, kung mamaya makinig ulit si Chan.
0: Ay, hello!
2: Nakikinig na po siya sa Talubo, Tabaco.
0: Ate Malo, miss ya. So kami po ay natin si Miss May Gomez, ang ating partner and counselor halitabi sa aming training center. Thank you kay Kuya Manny, ating naging technical director. Ako, Mog.
2: Ako naman po si Ses Borsalis. Kami nagsasabing, may God, prosper your life, your spirit today.
0: Oh, taba!

One Radio 91.3 News FM Tindumi na. Nagbabalik kita sa Tugtugan on 1. Oras niya to 6 minutos bago ang alas 5 ng pagkahapon. Ay, syempre maraming na pagkahapon kay Sir Romnick Bilaos. Nagbabati niya na good afternoon. Ay, salamat man sa mga nakaibanan niya to. At sa bago, ito yung Christmasan portion. Ay, diba? Sakto kang pag-Christmasan. Nag-yao na. Nasa ito yung hinanap. Ang ating hinintay. May kuryente na! Salamat sa mga katugtugan niya to, sa mga followers kang tugtugan on one, sa mga nakaibana niya to, kasuwago. Asin sa barago sa nagatutok pa man girar sa mga oras na hindi. Eh, syempre, dahil po kamo maghali, ang mga sunod mo po girar ang parada 30 alas 5 hasta alas 5 imedya nin pagkahapon po iyan. Ayun na. Kaibanan ako, girara. Siring man, na nakaibanan ni Doha, di sa satuyang truk-tugan na Christmas. Ay, sa Lunes, girara. Yan, nasa pala niyo. Sa Lunes, girara, kita mag-iribanan, ha. Sa agabangan si CJ the DJ, 1 p.m. to 3 p.m. Hindi man, girara, yan. It's one way there. Ay, syempre, masunod po para the 30. Mga kakaiba naman girarin nito ako dyan. Salamat, salamat, salamat, everybody. Sa giraray, ako si Erickson Brutas. Ini ang Tugtugan on One. It's One Radio 91.3 News FM. Pirming, tindugon na na.

0: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po kitang unyanin, Biyernes, Hunyo 5, taon 2026. Ako po si Erickson Brutas, anas sa indong magiging tagapaghatod, Bareta. Nadalaw kita sa One Radio 91.3 News FM, Tabaco City, as in sa 99.7 One Radio News FM, Daeta. Siring man, nahiling man po kita ni live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM. And oras, alas 5:05 po ni na pagkahapon. Pasiring na kita sa detalya sa kan mga barata na tutsendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butik as in supermarket nationwide.
1: Parada 30, parada 30, barreta, lugar.
0: Marikas na narespondihan akan mga emergency responders ang nasarong insidente ni nagkasulo na nangyari sa Purok 1, Panal, Tabaco City, Ngunya na Aldaw. Sigon sa inisyal na investigasyon, nagpuon ang nasulo sa kusina kanharong makali subuot mabayaan na nakasalang asin warang bantay ang piglulutong pagkaon gamit ang LPG stove. Ulis sa mga piot asin daimaagin gihan na mga dala na pasiring sa naapektara na harong. Ginamitakan mga responders ang Guyana compound bilang pangenot na access point at tanganing maipasto ang mga hose asin maisagibo ang firefighting operations. Sa pinakahuring report, naapula na ang kasulo asin wara manin na i-report na nagadaan o nalugadan na sa naunang bitan ng insidente. Nagkasararo sa pag-aksyon ang Bureau of Fire Protection, Tabaco, City Disasters Reduction and Management Office, Tabaco, asin Chinoy Fire Volunteers, tanganing masyarto ang kaligtasan na kanakomunidad. Pigpapagirumduman ang publiko na pirming magbantayan ang mga pigluluto sa kusina asin syertohon na ligtas ang paggamit ng LPG tanganing maibitaran ang mga siring kaining insidente. Mientras tanto, detalye sa kan barata sa Legas Pesetium, nagpatanid ang PSO Legaspi sa publiko na mag-ingat sa mga hold-up perpetrators. Makalis ang mga nairehistrong insidente sa syudad kasuod maninbanggi. Sigun kay PSO Legaspi Chief Octavio Rivero, malaag sindanin mga outpost sa nabanggit na lugar asin ma-deploy nin mga tawuhan ngani na magbantay digdi. Alagad ni Ninaw ni Rivero na wara sindang tawuhan sa lugar sa oras nin banggiya. May limitasyon man ana sa indang responsibilidad sa siring na insidente asin wara subot sa sindang jurisdiction digdi. Kun kaya PNP na ang nagmamantinir

0: rasa peace and order sa siring kaining mga insidente. Kay puan subota kana sa indang presensya afuera kun igwang aksidente sa tinampo asin ngani magin marhaya an dalaga na kan trapiko.
1: Parada 30. Parada 30.
0: Alas 5.8 ni na pagkahapon na detalya sa kanbarata sa baga kay Albaya. Parte ka nagpapadagos na Brigada Eskwala 2026 isinigibo kan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa kanbaka kay Albaya.

0: Sa panibagong school year.
1: Parada 30!
0: Alas 5:09 in pagkahapon, an oras man ayan natod sendog and best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mabakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide. Padagos kita sa detalye sa kan mga barata sa lado lokal. Gadan an sarong 9 anyos na aking lalaki, makalis mabanggalin motorsiklo mantang nagbabalyo sa National Road sa Barangay Kabkab San Andres sa Katanduan sa kasud mang aga. An biktima sarong grade 4 na estudyante asin residente kan nasabing barangay. Idiniklarang dead on arrival kan doktor sa 1M Alberto District Hospital ang biktima. Sigun sa inisyal na investigasyon na kan pulisya, pasado alas 9:30 nin aga kan mangyari ang insidente sa highway sa barangay Kabkab. Pigmamaneho subota kan nasarong 19 anyos na residente kan na barangay San Isidro San Andres an nasarong itom na motorsiklo asin pasiring ini sa direksyon na kan barangay Bislig hali sa poblasyon. Sigun sa report kan na San Andres Municipal Police Station, bigla subuot na nagbalyo ang aki sa dalan dahilan tanganing mabangga ini kan na motorsiklo. Tulos man na nagresponde ang mga tawhan ng kan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa kan San Andres asin dinara sa ospital ang biktima. Siring man ang rider alagad binawian in buhay ang aki mantang pigasi kaso. Mientras tanto, inarestar kan mga otoridad ang rider mantang padagos pa ang investigasyon sa insidente. Pigpapagirumduman man na kan mga otoridad ang mga motorista na magandam asin magluway-luway sa pagmamaneho lalo na sa mga lugar na igwang mga harong asin pedestrian tanganing maibitaran ang mga siring kaining aksidente.
1: Parada 30! Parada 30!
0: Alas 5:11 in pagkahapon.
1: Sa ngunit ang panlalawigan kanagbay, News Update.
0: Kinumpirmar na kan sangguni ang panlalawigan na kan Albay ang pagtalaga kay Engineer Karen Olayres bilang Chief kan Albay Human Settlement Office sa nangyaring ika-44 regular session na kay niya. An motion for concurrence na inendorso ni Committee on Laws, Rules and Oversight Chairperson as in First District Board Member Attorney Sheena Onrubia de la Cruz kunsain gabos nag-uyon as in inaprobaran na kan mga miyembro kan sangguniang na. Sigun kay Olayres, na plano niyang magtugdok ni na Provincial Local Housing Board tanganing mapakusog ang koordinasyon na kan na mga housing programs asin mga regulasyon sa manlain-lain na gobyerno lokal sa bilog na Albay. Big doon man niya ang pangangaipuhan sa land banking asin site acquisition kung sain pigainganyar niya ang mga lokal na gobyerno na magtukoy asin magkaigwani na mga lote para sa mga maabot pang housing projects na nakalinya sa indang kanya-kanyang comprehensive land use plans. Nagpasalamat si Olayres sa sanggunian sa pag-aprobarakan sa iyang concurrence asin kay Governor Noel Rosal sa tiwala asin pagpapahalaga sa iyang liderato sa nasabing opisina. Ang mga itinampok na lakdang na iniya, bigbaban-abana na makakatapang sa mga paghinguwakan na probinsya na mapakaray ang housing planning asin development para sa mga Albayano.
1: Sa hindi ang panlalawigan kanagbay, News Update. Parada 30! Parada 30! Barreta Lukan!
0: Alas 5:13 in pagkahapon. Pasiring man po kita sa detalye sa kan mga barata sa Lado Nasyonal natod sendo kan best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
1: Parada 30! Parada 30! Barreta Nasyonal!
0: Pinanginotan ni Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIAZA Chief Operating Officer Mark Lapid ang groundbreaking ceremony para sa itutugdok na opisina kan Department of Tourism Region 3 sa siyudad ni San Fernando, Pampanga kan Martes. Sigun

0: Lapid ang duwang nga palapag na ebidifisyo na itutugdok sa barangay Kaluluta magsisirbing permanenteng opisina kan DOT Central Zone Regional Office. Sa sayang mensahe, sinabi ni Lapid na importanteng magkaigwa ni nasadiring edifisyo ang DOT Region 3 bilang sarong kapampangan. Ipinayag man niya na sa iyang pagkaorgulyo na sa siyudad ni San Fernando mapapaduman ang bagong opisina. Nagpasalamat man si Lapid sa gobyerno lokal kan San Fernando sa pagtaokan sa dagdag o dagang pagtutugdukan na proyekto. Nagtagama ang tiyaza ni labi sa 45.3 milyones de pesos na pondo para sa konstruksyon na kan edifisyo na pigbabana-abana na matatapos sa enot na quarter kan taong 2027. Nag-attender man sa groundbreaking ceremony sinda DOT Region 3 Director Richard Dainosa, City Councilor Raju David, City Administrator Chris Tanico David, as in City Tourism Officer Ching Pangilinan na.
1: Parada 30! Parada 30!
0: Mientras tanto, inaprobara na ka na Sandigan Bayan ang hirit na hospital arrest ni dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan. Sa ipinaluwas na resolusyon na kan Sandigan Bayan na 5th Division, tugot ini na magtinir sa Philippine General o sa Philippine National Police General Hospital sa Camp Crame, Sibunuan, asin bako sa The Medical City. Nakalagman sa mosyon na kan abogado kan dating kalihim na huli sa edad kay ni asin pigmamati na helang, importanteng sa hospital na ini magtinir. Matinir si Bonoan sa PNP General Hospital mantang nakabinbinpaan sa iyang kaso. Magigirumduman na isinugod sa ospital ang dating kalihim. Makalis magluwas ang warrant of arrest niya uli sa kasong plunder na ipinaluwas sa Kanasandigan Bayan. Kabali ang dating kalihim na nampang sa kasong graft as in plunder, siring man si Senador Trad. Iba pa sa subuot na pagkakaimbalto sa anomalya sa flood control projects sa
1: Parada 30! Parada 30!
0: Mientras tanto, pinahimutikan ni dating ACT Teachers Party List Representative Franz Castro as iniba pang miyembro ka na Makabayan Black ang mga akusasyon na kan ex-Marines na nagresibi subod sindan in kwarta gikan sa dating kongresista na si Saldico. Sigon kay former ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, saro subuot na kautikan ang mga sinabi, akusasyon o istorya kan mga nasabing ex-Marines na ipigdam mga pangaran na partikular na siya. Dating Gabriela Representative Arlene Rosas as in dating Kabataan Party List Representative Raul Manuela. Bagsak man subuot ako no hilingon man ang kredibilidad kan mga ex-Marines uli sa enot na affidavit ninda an iba man ang listahan na siring man sa ikaduwang affidavit. Dugang niya na politically motivated uni uli sa mga nadawit na pangaran na an imbelto sa pagsunod ng impeachment complaint laban na kay Vice Presidente Sara Duterte. Siring man na warang kakaiba ko na nakikipaghilingan sinda kiko uli sa natural an makipaghilingan an makabayan asin iba pang kongresista asin party inikan leadership asin may kinaaraman sa kadakol na isyo sa kongreso. Pagdoon ni Castro na saro ining demolition job ka na kampo ni Duterte na ginamit ang 18 ex-Marines uli sa pagbusol ninda kan impeachment kontra sa vice-presidente. Sinabi man kaini na daisinda imbelto sa mga flood control projects o infrastructure projects po na kantaon 2013 o mga kickbacks. Mientras tanto, pigayag pa niya na ang nasabing hearing ang nasahiling ninda sa sarong illegal uli sa bako na ini ang sa indang pigbibisto bilang mayorya kan Senado.
1: Parada 30! Parada 30!
0: Alas 5.18 na pagkahapon. Padagos kita sa detalye sa kan mga barata sa Lado Nasional. Inanunsyo kan abogado na si Attorney Lev na nagrepresentar sa 18 self-identified na dating miyembro sa kan Philippine Marines na masumiter sinda nin bagong affidavit sa Senate Blue Ribbon Committee na mas kompleto asin detalyado. Nag-atindir si Baligod sa hearing kasuod ma kan Senate Blue Ribbon Committee sa pamamayo

0: kasuwa ni Cayetano o Cayetano Black, katakuda ka ng mga subot anomalya sa flood control projects. Sigon kay Baligod, igwani nagkapir ang dating miyembro kan dating militar na pinapirmahan na subot ka National Bureau of Investigation ana sa inda mga affidavit na dae asya nag-review. Yan tras tanto, nagpahayag man ng reaksyon si Senadora Amy Marcos kung sa ina nang apodani na pag-iingat asin padagos na paglinaw sa mga aligasyon. Sa suway na pahayag ni Senador Loren Legarda, tinawan doon kay niya ang importansya kan padagos na pagtrabaho sa tao kan nagpapadagos na tensyon na salaw kan Senado. Biglalaoman pa ang dugang nga na pagsumiter nin mga dokumento asin posibleng pag-amyanda sa mga nainot na pahayag mantang nagpapadagos ang investigasyon na kanakaitano asin Gatchalian Blacks mapanapit sa flood control skandal.
1: Parada 30.
0: Ipig doon na kan Integrated Bar of the Philippines na legal as in valid ang isinagibong sesyon na kan Senado kan Hunyo 3 kasunod na kan mga question sa validity kakaiguan in quorum. Kasarong pahayag, sinabi kan IBP na nakabase ang sa indang posisyon sa desisyon na kan Korte Suprema sa kasong Avelino V. Cuenco kan taong 1949. Sigun sa organisasyon, ang nagabos na akusasyon, resolusyon, asin desisyong ginibura sa sesyon, kabali ang napagkailhir ni Senador Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore, asin ang pagtatalaga kan mga lider kan komite, ang ipigkonsiderar na opisyal asin may bisa. Paliwanag pa kan IBP na bastante ang prasansya kan doseng senador nganing magkaiguanin korum. Huli ta may duwang senador na daimay kukonsiderar na abilable para gampanan ana sa indang tungkulin sa Senado. Kabaladig din si Senador Jinggoy Estrada na presenteng nakakulong katakodakan kasong plunder asin si Senador Ronald Bato de la Rosa na subuot dae pamaarama na kun hain na. Huli digdi, 22 sana ang ipigkonsiderar na abilable na miyembro ka ng Senado asin ang napresensya kan dosing senador ang bastante na subuot ngaling makabilog nin koruma. Nagpoon ang orolay, makalisliwat na day mag-atindir sa plenary session ang majority black na pinamamayuhan ni Senate President Alan Peter Cayetano. Siring man, nag-atindir si Senador Francis Yachis Escudero asin nag-iba sa miyembro ka ni minorya. Rason na nganing makumplato ang kinakaipuhang bilang para sa quorum. Sa iwalay na pahayag, sinabi ka ng Company Gatchalian na ang quorum ang dapat ibase sa bilang kan mga senador na may kakayahang gampanan ang sindang mga mandato. Naayon ini sa interpretasyon ng kan Korte Suprema na ang 12 miyembro, halis kabilugang 23 na senador, ang pwedesir mabilog ng constitutional majority para sa quorum kan Senado.
1: Parada 30. Parada 30.
0: Alas 5.22 nin pagkahapon. Padagos kita sa detalya sa kan mga barata sa lado nasyonal. Nagagad nin dispensa si Senador Rodante Marcoleta sa mga mamamahayag makalisan niyang apunon ang pirang miyembro kan media bilang paid hacks sarong pahayag na naguno subuot nin matinding batiko sali sa press asin ang mga opisyal. Sinabi ni Marcoleta na pinagsisisihan niya ang naging pahayag. Siring man, ipigdoon man niya na ano sa iyang pahayag ang bunga kanusubot pagkadismaya sa mabuntol na pag-usad kan investigasyon sa flood control anomalies asin da isubot na pagbanggit sa iya kan pirang news report mapadapit sa Iglesia ni Cristo Rally kan Enero taon 2025. Sigon sa senador, nagdalo siya bilang saro sa apat na tagapagtaram sa nasabing rally. Alaga da isubot siya nabanggit sa pirang artikulo kan mga pahayagan na isinurata kan kabilugang onseng mamamahayag. Kinandinaman na kan organisasyon kan media ang pahayag kan senador na inapod ining irresponsible as in reckless attack laban sa mga mamamahayag. Nagpahayag mani na pagkabahala ang Presidential Task Force on Media Security na nagsabing ang siring na klase ng generalization ang pidesir makaraota sa kredibilidad kan media asin magkausa nin panganibas sa mga mamamahayag. Sa tahaw kan isyo, dinipensara na kan pirang senador ang hanay

0: kan media. Asin sigon kay Senator JB Ejercito, bako makatarungan ang akusasyong piga babayadan ang mga mamamahayag. Pagdoon pa niya na si Sherto niyang sa iraromakan sa iyang panunungkulan sa Senado ana mapapangatamanan ang kalayaan asin integridad kan mga reporter na nagko-cover sa institusyon. Mientras tanto, nagluwas ang Department of Trade and Industry ng bagong gabay sa pamimili ng school supplies para sa school year 2026 to 2027. Nganing tabangan ang mga konsumidores na magkumpara ka negosyo mantang naghahanda ka ang mga pamilya para sa pagbubukas ka na klase. Sigun sa ahensya, obeto kan price guide na magtaunin giya sa common na pigwabakan na gamit sa eskwela, siringkan notebooks, papel, lapis, ballpen, krayula, pambura, pantahar, asin ruler. Basado sa advisory kan ahensya, ang notebooks ang may presyong 13 pesos hasta 52 pesos. Ang grade pad paper may presyong 13 pesos hasta 37 pesos kada pad o paka. Ang mga lapis man may presyong 12 pesos hasta 18 pesos kada saro o 15 pesos hasta 24 pesos kada paka. Ang mga ballpen man may presyong 3 pesos hasta 21 pesos kada saro. Ang krayula may presyong 12 pesos hasta 114 pesos kada kahon, depende sa kulay. Ang mga pambura man may presyong 8 pesos hasta 20 pesos kada saro. Ang mga pantahar may presyong 16 pesos hasta 69 pesos. Ang mga ruler man may presyong 8 pesos hasta 32 pesos. Sigun sa DTI, ang giya ang iniluwasa nganing matabangan ang mga publiko na makapili nin abot kayang school supplies mantang pigsyerto maliwat ang kalidad ang tamang label kan mga produkto.
1: Parada 30! Parada 30!
0: Mientras tanto, inanunsyo ka na Philippine Statistics Authority na ang inflation rate kan nasyon na nagbaba sa 6.8% kan Mayo 2026 agikan sa 7.2% kan Abril 2026. Sigun sa report, nagbaba kay ni o ang pagbaba kay ni huli sa maluway na paglangkaw kan na presyo kan mga pagkaon, urog na ang bagas, gulay asin karne, siring man ang pagbaba kan na kuryente asin nagkapirang serbisyo. Maski pahalangkaw ini kumparar sa target range kan Bangko Sentral ng Pilipinas na 2% hasta 4%, pigko considerar man kan mga ekonomista na poses ang luway-luway na pagluya kan inflation. Susug sa datos sa kan PSA, ang inflasyon sa pagkaon na pag nagbaba sa 8.5% gikan sa 9.1% kan Abril, mantang ang mga non-food items, arukan transportasyon asin mga utility sa harong, nagpahiling manin mas maluway na paglangkaw. Na kan BSP, napadagos ni ang baba factors arukan presyo kan langisa sa global market asin ang epekto kan El Nino sa supply nin pagkaon na.
1: Parada 30! Parada 30! Barreta National!
0: Update man po kita sa kamugtakan kan sa tuyang panahon natod sendo kan Best Cups Mineral Food Supplement ang lawas po nin tawo ng Iponian in Minerals kay guloy ng Paginom ng Sarong Capsula Roll Tawa ngani makalikay kita sa kailangan ang Best Cups Mineral Food Supplement mababakal po nin diyan sa mga butika nationwide.
1: Parada 30! Parada 30! Weather Update!
0: Ang sabi po ka na pag-asa basado sa Tropical Cyclone Bulletin No. 3, unong kay Tropical Depression Esther. Padagos ining naghihiro pasiring sa east, northeastward, pasiring sa east, kan Taiwan. Ang sentro ka ini basado sa mga abilabluing datos na sa 250 km north kan Itbayat, Batanes. Iguain nining darag ni na kusog nin paros na maabot sa 45 km per hour, pagbugso na maabot sa 55 km per hour. Mantang naghiro pa east at northeastward sa kaskas na 15 km per hour.
1: Parada 30! Parada 30! Weather Update!

0: si Consi Ram versus Janko, asin ang sa iyang power committees.
1: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
0: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuon.
1: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
2: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang Tabaco.
0: Consi Ram versus Janko, si Ram sana!
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
4: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
5: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Less Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
6: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan po lang digdi sa Tabak Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept po lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio.
7: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
8: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
9: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
7: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RS Marketing region-wide. Sulit, di kalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa? Siyempre sa RS Marketing na. Basta appliances sa RS, yes na yes!

0: paghalo-halo dapat choking.
1: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
2: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang ating mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun, hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo, ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan, ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong, ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh, yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So, kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So, ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So, ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: Ayan na naman. Aray! Kinakagat-kagat na naman ako ng bilihan. Kayo rin ba?
1: Biyernes po ngayon, Asinko Kan Hunyo 2026. How was your week? Sana po naman naging mapagpala. Masagan at matagumpay. At higit sa lahat, masaya. Iyan naman po ang sa iyong lingkod na bago masyadong magayunon pero mahangutun.
0: Guranda pero bayarang ba?
1: Tita Pollyanna. At syempre po naman, nakalive po tayo sa One Radio 99.7 News FM Facebook page. At tayo po ay nagka-audio live stream lamang po para naman imagine ninyo kung gaano ako kaganda. Although pwedeng-pwedeng po nyo masilayan ang aking kagandahan sa aking TikTok account na Diyosa ng Kahibangan. O ayan, pasyal na kayo doon. If you follow, I make follow to you too. Ganon! Siyempre, nadadangon po kita sa 1st, 2nd, and 3rd District Canal by sa One Radio Tabaco. Mga partikan Sorsogon, Catanduanes, as in Camarines Sur. Sa One Radio, dahil naman po nadadaw kita sa bilog na Camarines Norte, as in mga partikan Quezon Province. Kaya naman, samahan niyo naman ako. Masyado naman akong laid back ngayon.

0: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
1: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
0: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
1: Sige, papalaundry ko na lang.
0: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
1: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
0: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
2: Available in all supermarkets near you.
3: And Era Chuckle Set.
4: Available nationwide. Na ang best juice.
3: Thank you so much. Gems Products.
5: Para naman po sa mga

0: Higher in the city of China. Hey, Panya.
1: Ito ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
2: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, kalandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
1: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
0: Taihi Tabaco City, Sampang Senai Kanamando Coffee Hospital. Today, starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pang mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya magdumana sa nakita. Hanapin niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Cha Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa! At syempre, mamaya-maya po ng konti sa ating pagbabalik, meron akong chika tungkol po naman yan sa Leo Lavandera Laundry. Kaya abangan! Mamaya-maya!
3: The Tina Poyana Show! The Tina Poyana Show!
0: Ano ba yan? Talaga ba yan?

0: Tobacco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Prevention is better than cure.
2: Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
1: Mag-Boss Herbal Capsule. Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng banaba, okra, saluyot at palax ginseng.
2: Mga sangkap na punong-puno ng vitamina at mineral
1: para maiwasan ang anumang karamdaman.
2: Tulad ng sakit sa bato,
1: high blood, bukol-bukol at marami pang iba.
2: May kakayahan din,
1: mapabalik ang sex appetite.
2: Manatiling protektado sa karamdaman.
1: Mag-Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Sales Brand, pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: The Tita Poliana Show, tindugo na! Alala, nandito ang best caps, minerals, food supplements.
6: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis ni City, gumagamit ng Biscaps Mineral Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Biscaps sa akin.
5: Araw-arawin na ang Biscaps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
7: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalaundry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
9: Available in all supermarkets near you.
5: The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Poliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na para bang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba. Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One
2: Radio. You're listening to One Radio
3: News FM. Tinduguna, Bicolandia.
4: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
5: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah!
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
4: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand.

11:39 na pong ating oras. Dito pa rin po sa The Tita Pollyanna Show. Biyernes ngayon, kaya lay back. Relax, relax lang. Pakuyako-yako eh. Hala. Bagay ba yun?

0: Of course, as promised, meron tayong chika sa inyo. At meron pa akong katanungan, ha? Pagod ka na ba sa kalala ba? Masyadong busy sa trabaho, negosyo, love life, o pamilya? Relax ka na dahil nandyan ang Leo Lavandero Laundry. Ipalavandero na yan! We offer full-service laundry, wash, dry, fold, and with detergent, and Fabcom included. Only $149 for up to 6 kilos, $169 for up to 7 kilos, 189 pesos for up to 8 kilos. At alam mo ba, free pickup and delivery for a minimum of 8 kilos. Full service within selected areas in Tabaco City. My free loyalty card para mas maraming laba, mas maraming rewards. Available din ang dry cleaning services starting at 200 pesos. Ice cubes at 8 pesos per kilo. 24/7 alkaline water refilling station, self-service buyan, and helmet cleaning vending machine. Open daily from 6 a.m. to 8 p.m. Tawag na sa 0962-780-0844. Leo Lavandero Laundry. You deserve a break from your labahin. Ipa Lavandero na yan. Leo Lavandero Laundry. Nasa Puruk Uno, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Thank you so much, Leo Lavandero Laundry. Hello to Tito Leo and Tito Joy. Good evening. At salat naman ang dyan ngayon sa Leo Lavandero Laundry. Wow! And of course, hello po naman sa ating mga commentators sa ating live stream na audio lamang po at hindi yung nasisilayan ang aking ganda. Yes? Pero naman meron konting misteryo. Pero kung talagang gusto niyo makita ang aking beauty, pasyal na lamang po kayo sa Diyosa ng Kahibangan TikTok page. Ayan. Hi, hello Chin Chin. Kumusta dyan sa Legazpi City? Sylvia Los Baños Celirio. And of course to the Los Baños and Celirio family. Dyan po naman sa Legazpi City. Ganun din kay Romnick Belaos. Good evening. Kay Eusebio Castillo. Hello. Good evening po dyan. At shout out din sa Bermas, Barciliano, Castillo, Bello, and Banyares family of Panarayon, Bakake Albay, from Ikaw na po family. God bless you too, Eusebio Castillo. Hello, good evening kay Tita Cherry Borja. At syempre, nakatutok na naman sina Ma'am Rose Bragaiz, Melissa, She, Barry, Mary Ann, Arnold, and Pato Botis. Tindugon ng San Lorenzo, Tabaco City. Thank you so much, Tita Cherry. At kumusta po kayo dyan sa San Lorenzo? Malapit na ang fiesta. Alam nyo kasi, hindi ko talaga makalimutan ang San Lorenzo. Yan ang pinakauna kong pinagpiestahan. At tuwang-tuwa naman ako. Talagang hinanap ko ang bahay ni Tita Cherry Borja. Thank you so much. Sana naman ngayong piyestahan ay makapasyal na naman ako sa inyo. Tapos makarigos ako duman sa Burabod. Madara na akong swimsuit. Yes! So, oras na 44 minutes after 6 o'clock in the evening. Talaga namang tumi-trending-trending pa rin ngayon.
1: Trending! Trending!
0: Ang mga pangyayari dyan sa Senado. Kahit nga yung mga tao na hindi masyado silang mapolitika, no? Pero bigla nilang ginagawang usapan nito at nagiging ano na nila, nagiging pulutan, nagiging panghimagas. Dahil kakaiba nga ang nangyayari sa ating Senado ngayon. parang nagkakaroon ng dalawang paksyon dahil unang-una, merong isang tao na ipinagpilitan ng kanyang sarili. Hindi naman siguro natin sabihin ipinagpilitan ng kanyang sarili na maging Senate President, pero gumawa siya ng mga pangyayari para naman magkaroon siya ng puder bilang Senate President. And we're talking about Alan Peter Cayetano. At itong si Alan Peter Cayetano ay meron nalalaga ito siyang trailing history of being kind of manipulative. Gusto niyang mangyari, mangyari. So, eto na ngayon. Maraming nagtataka, bakit siya ganyan? At syempre naman, binalikan ko lahat, no? Binasa ko, nag-research ako kay Alan Peter Cayetano. Dahil yan po naman ang dapat natin gawin, di ba? Kung medyo na-intriga tayo sa mga pangyayari, eh dapat talagang tuklasin natin. Total naman ngayon, bukas na bukas po ang internet. At talaga namang lahat ng mga informasyon, history, at kung anik-anik pa. Pati nga chismis kasama na rin. So napagtanto ko, no, mula pa sa kanyang college days at sa kanyang mga early days as a politician, parang meron akong isang napansin sa kanya. Siya ay isang megalomaniac. Alam niyo ba isang megalomaniac? Ang hirap kasama ng mga taong megalomaniac. Ito po yung mga addict sa power. Addict sa power. Oo, power. Ano bang power? Addict sa puder. At talagang gusto nilang mangyari ay kanilang mga kagustuhan. At iniisip nga nila minsan na Diyos sila, ha? Na hindi sila pwedeng palitan, na hindi iikot ang mundo pag wala sila. Ganyan po talaga ang ating napansin at napagtanto dahil nag-isip ako ng tamang word, no, to describe Alan Peter Cayetano, and I think megalomaniac is the best description to give him at the moment. Dapat kasi magkaroon na siya ng konting katinuan sa kanyang mga pinagagawa dahil kino-question niya ang unconstitutionality samantala namang marami siyang mga pinagkakabalahang unconstitutional. Di ba? Kaya dapat po nating gawing maayos ang ating pananaw sa mga pangyayaring ito sa pagkaroon ng mas aliwalas at mas maayos na pag-unawa sa isang taong in question. Hindi po natin dapat kaagad itong tirahin o di kaya naman ay pagsasabihan ng kung ano-ano kung hindi natin napag-aralan mabuti ang kanyang personality. So, I guess it's just right to say at the moment that Alan Peter Cayetano is a megalomaniac. And if you check, no? Check nyo ang definition of megalomania, tamang-tama para sa kanya. Yes. The Tina Poyani Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet. 6:48, 12 minutes before 7 o'clock.

0: ang mangya erba.
1: Ako si Mercedita, si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Mababakaw sa tabako.
5: From Pharmaceuticals,
4: Unicia Drug,
5: St. J Pharmacy,
4: Kincare Pharmacy,
5: J-Med Pharmacy,
4: Earl Pharma,
5: Race Pharmaceuticals,
4: and One Radio FM.
5: Sa Malinaw, mababakaw sa
4: Malinaw Drug.
5: Sa Tabialbay, mababakaw
4: sa St. Clair Pharmacy,
5: Crisol Pharmacy,
4: GNC Pharmacy,
5: Kincare Pharmacy,
4: and Don A.I. Pharmacy.
5: Sa Malilipo,
4: mababakal sa
5: St. Joaquim and Anne's Pharmacy.
4: Sa Bacacay,
5: Butika Maria Corazon,
4: Asin,
5: Orgullo Drugstore.
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ano pong pangalan mo?
8: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
7: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
8: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
7: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
6: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. The Tita Poliana Show.

0: Joyce Manila Bangipo, welcome sa ikaduang oras. Kan sa ating programang The Tita Poliani Show. Hindi man po giraray sa One Radio Tabaco, as in oneradio.s.
1: Kumusta naman ang mga pamanggihan nindo? Mashuwing.
0: Uy, tadaan nindo ako ha, tamaagi ako at Chan. Ano namang ulam niyo dyan, Ren? Ay, kanina nga pala, no? May nabanggit tayo na term. Medyo hindi na pala ito masyadong ginagamit ngayon. Yung tinatawag nating megalomania. O yung tao na merong ganitong katiwalian sa kanyang pagkatao, ang tawag ay megalomaniac. Ay nako, mahirap ito pakisamahan ng mga ganitong tao, no? Kadalasan kasi talagang napakahirap pakisamahan ng isang taong may matinding megalomaniac traits. Lalo na kung palagi nilang gustong sila ang sentro ng control, papuri o kapangyarihan. O, diba? Pamilyar? Diba? Masyadong Cayetano ang dating. Ang megalomania ay hindi na gasinong ginagamit bilang formal na diagnosis ngayon. Pero karaniwan itong tumutukoy sa taong una, sobrang taas ang tingin sa sarili. Ayan, check. Check kay Alan yan. At ang pangalawa naman, feeling mas superior sa lahat. Nako, super check! Pangatlo naman, gustong kontrolado ang mga tao o sitwasyon. Super triple X check! At ay nako, eto pa ha, check din to. Hirap tumanggap ng mali o kritisismo. Yan. Diba parang tumutukoy lahat sa mga napapanood natin at nakikita nating mga aksyon ni Alan Peter Cayetano? Ganon. Mahilig din itong magmanipula para makuha ang gusto. Nako, diba ano bang ginawa niya? Hinanap si Bato. Dinala sa Senado. Ayun ang gawain ng mga megalomaniac. Minamanipula nila mga pangyayari. Kulang din sa empathy minsan. Hindi nila naranasan na isipin kung ano ang nararamdaman ng iba. Palaging kung ano ang nararamdaman nila, yun ang mahalaga.

Ito pa ang talagang super check. Madaling magalit kapag hindi nasusunod. Diba, Alan Peter Cayetano, aya Alan Peter Cayetano ang dating. At ito naman, sa kung sa relasyon, trabaho o pamilya, pwedeng maging draining o nakakapagod ang mga ganitong tao dahil laging umiikot sa kanila ang mundo at ang usapan. Kailangan mo pa raw silang hangaan mayat.

nagagamit ng maayos, eh, wala na. Tatanggalin ka na nila. O, ganun lang, di ba? O, ano nangyari kay Bato? Matapos na siya ay gamitin, naghabulan pa? Yun na yun. Hindi naman lahat ng confident o ambisyosong mga tao ay megalomaniac. Ang malaking difference lamang dyan ay yung tinatawag nating healthy confidence, yung may respeto pa rin sa ibang tao, at yung megalomaniac tendencies naman, ang pakiramdam nila mas mahalaga sila kaysa iba. O, diba? Minsan, may overlap ito sa traits ng narcissistic personality disorder. Pero hindi pwedeng basta mag-diagnose nang walang professional assessment. Ito naman sa atin ay tinatawag na lang nating barefoot assessment. Dahil sa ating mga nababasa at sa ating pananaliksik. Kung madalas kang napapagod, natatakot magsalita o parang laging mali kapag kaharap mo ang mga taong ganito, di ba yun ang nararamdaman natin? Para tayong naka-hostage sa kung ano ang kanyang susunod na gagawin. Kaya dapat binibigyan natin sila ng boundaries, binibigyan ng emotional distance, at dapat support system. Malaking tulong kapag ganitong mga klaseng tao ang ating nakakasalamuha. Kaya yan po naman ang pinagdadaanan ngayon ng ating Senado na nagkaroon ng isang taong iniluklok ang kanyang sarili bilang Senate President at meron pala siyang mga megalomania traits na noon pa ng kanyang college days at pati na rin sa iba pang mga panahon ng kanyang pagiging politiko ay naging very, very, very obvious. Yan, sana po naman pagpalain tayo ng Panginoon na mabigyan tayo ng mas magandang Senado sa mga darating na araw at panahon. With that, I rest my case. O, di ba may ganaan? Hi, good evening kay Zabala Valeriano, Joven. Good evening dyan sa Bulan Sorsogon. At ganun din kay Marilyn Rodriguez Baloloy. Kumusta naman? Oo, nagte-text ka, di ba? Anyway, sana naman maging masarap ang inyong ulam ngayong gabi. Marilyn Rodriguez Baloloy. Pwede po kayo mag-text sa 0961-447-3923 para naman po sa inyong mga request. At syempre, kasama na rin po yan ang inyong mga shoutouts. At kung ano nais nyo lang i-chika, I'm always available. Lalo na ngayong in love ako. Ako talaga yung ano ako ngayon, blooming na blooming. Palagi lang ako nakangiti, masaya-masaya ako. Pagising ko sa umaga, tapos meron ng chat sa akin na, magmumug ka na, love. Bakit naman ganoon? Imbis na kumain ka na ba, sasabihin sa akin, nag-chat sa akin, nagmumug ka na. Tuwang-tuwa si kuyo. O, minsan naman sinasabi niya sa akin na, nagkape ka na. Ay, nakakatawa dun. Tapos sinasabi niya sa akin, alam mo, kagabi na panaginipan kita. Parang ang saya-saya natin, naglalakad tayo, gano'n. Tapos, may Gcash ka ba dyan? Pautang naman ng 350. Alam mo na, gano'n talaga yun. Tapos biglang napanood ko yung ano, yung interview ni Chad Kines kay Karen Davila. Sabi niya, sabi ni Karen Davila, nako, wag na wag kayong bumili ng pag-ibig. Eto ha, yung mga bakla ang kanyang pinagsasabihan. Sabi niya, dapat ang mga bakla hindi bumibili ng pag-ibig. Dapat hindi kayo gagastos sa mga lalaki. O, madaling sabihin sa'yo yun, di ba, Karen? Di ba, ang dali? Sabi niya, hindi, darating din daw ang panahon na merong taong din darating sa buhay mo na mamahal sa'yo. O, talaga? O, na?

0: One Radio News FM. Tindu.
1: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
2: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
4: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
5: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
6: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
2: Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: favorite radio station.
1: One radio.
0: One radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tindugo na.
2: Ang init!
3: Patata!
2: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
3: Patata!
2: Break time na. Anong panulak mo, Beshi?
3: Patata!
2: Sumubok na nitong bago.
0: Introducing.
3: Patata!
2: Bagong juice.

0: drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
1: Batata!
0: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang Batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
1: Batata!
0: But wait, there's more! Meron din tayong Batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap.
1: Batata!
0: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o grocery sa inyong mga lugar at hanapin ang
1: Batata!

0: Record.
1: Música, balita, informasyon. All in one radio station.
2: One Radio 91.3 News FM.
3: Tindog na!
4: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Some Fresh and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
2: Available in all supermarkets near you.
5: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
6: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
7: Kung suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
5: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, di kalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.

0: Traffic green ang napili mong bilhin.
1: Napapansin ko na itong mga binti ko, mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng best coffee mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
1: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng best coffee, subukan ninyo para mapatunayan.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-best cafe green na!
3: Best cafe green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Evenings on 1 Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ang ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
0: Evenings on One Radio.

0: Tobacco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
2: Sa panahon ngayon, ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang narinig, sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness, dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawat

Lord God, kami po nagpapasalamat ninhulita liwat min naman po na mamamatean ang kagayunan kan buhay di po sa ibabaw kan kinaban. Lord, arami na igwa kami kay mga katugangan, mga kababayan sa mga oras pong ini na nadidipisilan. Igwa ning helang may kamatean, yaon po sa ospital, nagpapabulong, nagpaparahay. Lord God, haprosa man tabi ang sa indang lawas kan sa imong banal Espiritu Santo tangani liwat na makabanik ang sa indang kusog asin may pagpadagos ang sa indang misyon di po sa ibabaw kan kinaban. Lord God, anuman po ang samuyang naginibong kasalan, anuman po ang samuyang magiginibong kasalan, ngunyan aldaw o sin sa mga masunod pang aldaw. Bigahagid mo na po, Lord God, din kapatawadan. Patawadon mo po kami, Lord, sa samuyang mga pagkakasala. Salamat man po, Lord God, sa imong padagos sa pagpadaba. Padagos na pagpapabulos na mga biyaya, grasya sa lambang pamilya. Lord God, lugod man sa uminaging linog kasubanggi na naka-experience sa muyang mga kababayan, igwaki mga na-trauma, sagkod sa ngunyan po. Dayhunaon na ma-experience siya ang araw kay itong kakusog ng dinog. Good makarecover man po, Lord God. Natutulog pa ang Diyos. Lord, ikaw na po ang bahala sa samuya. Thank you, Lord. Salamat, Lord.

0: buhay mo ay mayroong halaga sa kanya. Kaya dahil pumawaran yung paglaom, fight sa nagina! Sige, sa mga... Ano nga ya, sir? Sa mga minamaratapas na timpla na ning kape, dapat kaping natural, kaping herbal tabi ang sa indong pigroroprop arog sa ko. Puwerte! Healthy ka na! Sexy ka pa!
1: Good morning! Good morning! Good morning!
0: Kumusta, Sir Manny? Sulinog dumansa sa indong? Ang nagreluwasan man duman suwarong sa kunyaan sa Marirok, Sir Manny. Nagreluwasan man. Aday! Ano? Kami nga ni iyo man. Reluwasan porsyon. Pero nagluwas talaga ako, Sir Manny. Ta kami kaya harani dyan sa kunyan, sa taguin. Tatataguin. Igiling ko, kung may magluwas din, naman kami nagluwas sali sa taguin. Taguon man giraray. Ayinda. Alapait na kita ngunyan na pagkaga.
1: Good morning, good morning.
0: Bala 5:13 na po nin pag good morning. Inutun tanang unang tabi an kamugtakan kan sa tuyang panahon sa mga detalyes kan sa tuyang mga barata ang unyan pong aldawin in Saturday.
2: One Friday, 91.3 Ulat Panahon.
0: An kamugtakan kan sa tuyang panahon hatod po sa indo kan Maxil Oxygen and Acetylene Training kung kamutabi nangangaypuhan nin Medical Oxygen, Industrial Oxygen, Acetylene. Para po sa inyong pangaipuhan, dyan na kamo magbakal sa Purok 1, kan Barangay Bunbon, Tabaco City, Kailera lang tabi yan, kan Bunwagan ng Katarungan. Nagdi-deliver man po sindaning LPG petroleum gas. Napangaipuhan sa indong man.
1: Good morning!
0: I-follow lang po ang sa iyang Facebook account para mas madali tabi kamong makapagkomunikar. Elena Fernandez, Maxil Oxygen and Acetylene Trading.
1: Good morning, good morning.
0: Pahit ng kitango niya na pagkaga alas 3 kasubagong magumagahon ang sentro kan tropical depression na si Esther. Pinagkakarkulo base sa available data na nasa 350 km north-northeast kanitbayat Batanes sa coordinates na 23.8 degrees north, 122.8 degrees east na iguaning maximum sustained winds na 45 km kada oras na sa Centro Island Castanesa na nag-abot na sa 55 km kada oras mantang ininagihiro. Este, norte, este sa Cascans na 15 km ang kada oras sa southwest monsoon o habagat man giraray ang nakakapiktar sa northern as in sa central Luzon dilang kanabagat. Pagkaka-experhensya nin paminsan-minsan ng mga pag-uran sa Baypati, Canelocos Region, Abra, Binget, Zambales, pati na sa Bataan. Abagat man ang magdadaraning kalat-kalat na mga pag-uran as in thunderstorms sa Baypati, kan Metro Manila, Cagayan Valley, ibang parte kan Cordillera Administrative Region, pati na sa ibang parte kan Luzon, Rizal, Cavite, Batangas, as in sa Baypati, kan Mindoro. Mantang localized thunderstorm ang magdadarama ni madampog sagkod sa mas madampog na kalangitan ikaw ang isolated ng mga pag-uran or thunderstorm sa natatadang parte kan sa tuyang nasyon. Sabi po yan kan Pag-asa.
1: Good morning, good morning, good morning.
0: Nagatudan sa oras na alam.

0: Polyware Trading. Makukuha sa Santillan Street, Kinale, Tabaco City with contact number 0927-813-0353.
1: Nakilala ang Bicol na isang motolite country. Pero saan kaya ako bibili ng baratong tanyag na bateryang ito na? Ika nga sa advertisement ay convincing at pangmatagalan.
2: Come to where the motolite is. Come to Daliwawa Enterprises, Karangahan Boulevard, Tabaco City, with parking access pretty easy. Daliwawa Enterprises, an auto supply established since 1992 for you to buy like spare parts, batteries, and also tires for a very reasonable price. Daliwawa Enterprises has polite technicians to help and serve you of your wants. And for every item you purchase, they always say thank you as extra change. So, come to Daliwawa Enterprises. If there is dawn, there is hope. Daliwawa ay pag-asa. Pag-asa mo'y Daliwawa.
1: Oh yeah, come on, let's go on the road again.
3: On the road again. Like the band of gypsies, we go down the highway. We're the best of friends.
4: After a long day of enjoying the scenic attractions in Tabaco, JJ Mid-City Inn would like nothing more than to complete your experience by providing you with the most comfortable stay that you deserve. At JJ Mid-City Inn, they treat you like family members and visitors for hundreds of years. Come in as guests, leave as family, then reunite as family when you come back. Experience Bicol the best way you can with JJ Mid-City Inn. Book now through their Facebook page or contact 0915-898-9055.
5: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the fire fighting exponent. Mylin Enterprises, dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises, tatagpuan sa 897 Rosales Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor, Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the firefighting exponent.
6: Local news.
7: Good morning, good morning, good morning.
8: Alas 5.26 na po in pagkaagan. Oras na yan hatod po sa St. Luke and Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Basta burak na pang regalo, Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Nagigibo dyan in surprise bouquet, money bouquet, chocolate bouquet, personalized bouquet. Araw po tabi can best kape bouquet.
7: Good morning! Good morning, good.
8: Kaya kung burak man sa nang espesyal mo sa Ronnie Bio Barsaga Flower Shop, purok dos tabi yan, kan divino rostro. Dyan sa may tambakan, kan mga motor sa siyudad din Tabaco. Diyan ba katabi sa kunyan, tigpaparadaan, haranin sa may food park. Yon dyan, ang Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Pwede tabi ka mo na mag-chat sa iyang social media account, Ronnie Bio Barsaga Flower Shop.
7: Good morning, good morning, good morning.
8: Diretso lang kita sa iba pang detalyas kan sa tuyang mga bareta. Dakula ang distroso na winalat kan 5.4 linog sa Grocer 8 sa Barangay Bongga Bakake Albay natapos na magkahurulog asin magpakawagas sa sadog. Ang nagkakapirang mga paninda asin magkaparasaan mga butinin ala kan nakaaging o kan subanggi. Sigun sa may sadiri kan tindahan pinagkakarkulong nasa 5,000 ang kantinaad kan mga nagkadristrosong mga paninda. Maski na nga ni, bako na bago sa sendaan pagdinog, sinabi kay ning labi ang takot na sinang namatian na dahilan sa kusog kan linog. Sa imong kani, wala mang kinahiling na batak na edipisyo asin iba pang danyo sa indang tindahan.
7: Good morning.
8: Ngayon, tras tanto, sa kadugtong pakan, baretang iyan, warang relasyon sa aktibidad kan Bulkan Mayon ang magnitude 5.4 na linog na tuminama sa Santo Domingo, Albay, Kasubanggi. Basado po yan sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, PHIVOLC. Ginibukan na hensya ang paglilinaw matapos na mangyari ang kasabay kan paglinog ang pagbugaman ni lava sa Bulkan Mayon na parehong naobserbaran sa Albay. Sigon sa PHIVOLC, sarong tectonic earthquake ang nairisong linog asin bako ini kausa kan aktibidad kan bulkan. Namatian man ang paglinog sa iba-ibang parte kan Bicol Region kasabay na Legazpi City asin sa mga pagtrain pangbanuan. Mientras tanto, ang pagbuganing lava parte ini kan padago sa aktibidad kan Bulkan Mayon na mahigot na pinagmo-monitor kan ahensya kan gobyerno. Padagos man na pinagbabantayan kan PHIVOLC ang kamugtakan kan bulkan asin ang mga seismic activity sa rehon tangani na masiguro ang kaligtasan kan komunidad sa palibot kini.
7: Good morning, good morning.
8: O, klaro na po ha. Good. Sabi po yan kan PHIVOLC, wala man po kipakikunyan, wala kikinaraman. So nangyaring paglinog kasubanggi sa aktibidad kan bayon ta nagkasabay sumayon, ha? Nagpapahiling man nagbabanaag sumayon subanggi mga tugang.
7: Good morning, good morning.
8: Nagkaiguanin batak sa tinampo sa Port kan Sitio, Balite, Santo Domingo, Albay matapos ang 5.3 na linog na tuminama kasubanggi. Sa video na pig-upload ni Kobe Lianza Makabenta, maihiling na iguanin batak sa naunang bitan na lugar matapos ang paglinog subanggi.
7: Good morning. Good morning. Good.
8: Alas 5:30 na tabi nin pagkaaga. Nagluluwasan man sa sendang mga harong ang mga residentes duman sa Barangay Lapu-Lapu ni Legazpi City matapos sa mamatayan ang paglinog. Sirigman ang kaparehong kamugtakan kan mga residentes ang nahiligman sa iba-ibang lugar. Digdi sa may parte kan probinsya kan Albay matapos ngani ang insidente ning linog. Luluwasan talaga buruklusan sa tao mga tugang. Bakuso na duman sa Legazpi City dyan ngani sa San Carlos. Sabi ko sa indo mga katindugon, luluwasan sa mga kababayan ta. Rumdum nindo na igwaki ko niyan, eleksyon. O arog kayo ito sa itsura, kan mga kababayan ta. So, ultimo bagang sunaghalat kan paipit. O arog nanggad kayo ito. Matawuhon mga katindugon sa luwas.
7: Good morning.
8: Anong daan ka naghalat mga tugang nin paipit? Kodi, alas 5:31 na po nin pagkaaga.
7: Good morning, good morning.
8: Ano oras na yan, natutban sa sendokan switch cellphone and computer repair shop. Kung raot na tabi ang sendo mga cellphone, dahi po magduwa-duwa. Ipahirahay ninyo yan sa switch cellphone and computer repair shop. Tamorag po dyan, magirahay ding cellphone.

0: Para sa cellphone, nagpapautang na pampu dyaning gadget. Kung alimbawa, wara kanin pambakal, pwede ka na mag-utang. Utangon mo tabi yan sa pagi kan pag-download kan sarong application ay Skyro. Dangan pasyar ka dyan sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Panapon mo dyan si Sir Jun or kaya si Ma'am Hazel na Sardinia. Good morning! Taiyo na yan. I-follow po ang sa iyang Facebook account, Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Ang sa iyang main branch, yaon dyan sa Tomas Cavalier Street, Barangay San Juan, Tabaco City. Kataid lang po yan. Kan Casol College, may saro pa sindang branch. Dyan sa Kalaban, kan Ziga Avenue, pasirin dyan sa Simbahan ni San Juan. Kailera tabi yan, kan 7-Eleven, dyan sa ASY Building, Switch.com Gadget Center. Good morning! Alas 5.32, din pagkaga tulos na pigsugo ni Legazpi City Mayor Hisham Ismail. Ang City Disaster Risk Reduction and Management Office na magsagibo ni Makaskas Assessment as in ocular inspection sa mga barangay tangan na masiguro ang kaligtasan. Kadabaga, residente, matapos mairiso ang 5.3 na magnitude na linog kan probinsya, probinsya Canalbay, bandang alas 9.58. Mientras tanto, naka ulig di sa Tabaco City, tulos man na pinag-aktibar ni Alcalde Ray Bragais ang CDRRMO. As in, makaskas na naglibot pagkatapos kan makusog na paglinog. Gunyan aldaw, nakatalaan na magtripon ang mga opisyales kan barangay para sa assessment damage. Nagigibuhon kan lokal na gobyerno kan syudad nin tunay na pagkamuon. Good morning! Makaskas ang aksyon kan alkalde. Sabi ni Mayor Ray, kung igwakamuki na experience ang tabi, kung igwatabi dyan sa saindok yung mga damage sa saindong mga harong, dahil tabi magduwa-duwa na ipaabot po yan sa lokal na gobyerno kan syudad nin Tabaco. Na irehistro kaya ang Intensity 6 na linog din sa Tabaco City. Sigun niyan sa Intensity Meter kan City Disaster Risk Reduction and Management Office Operation Center. Pinagabisuhan kan Tabaco City DRRMO ang gabos sa mga barangay na tulos na report ang anuman na distroso sa insidente na kausa kan linog. Base naman ini sa direktiba ni Mayor Ray Bragais, pinagpagramduman ang publiko na magtiner na alerto as in mag-ingat nilang sa posible pa ang mga kasunod na paglinog o aftershocks matapos ang insidente. Tamang oras, alas 5.34 na po nin pagaga.
1: Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated invites you to their early registration for academic year 2026 to 2027. They offer the following courses for incoming college students. Education courses: Bachelor in Special Needs Education, Bachelor in Elementary Education, Bachelor of Secondary Education, Major in English, Filipino, Mathematics and Social Studies, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Electronics Technology, Electrical Technology, and Automotive Technology, Teacher Certificate Program, Business Education Courses, Bachelor of Science in Business Administration, Major in Financial Management, Marketing Management, and Human Resource Management, Bachelor of Science in Hospitality Management, Computer Courses, Bachelor of Science in Computer Science, 2 years Associate in Computer Technology. They also offer Strengthened Senior High School Academic Track for incoming grade 11 students. Wanna be a certified Lantinian? Bring the following requirements: original Form 138 and Form 137, 2 pieces photocopy of PSA birth certificate, original certificate of good moral character, 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 ID picture with white background. Wanna be the first in line? Visit their website at www.drlcefi.com for online pre-registration or visit the school for more inquiries at Tomas Cabila Street, San Juan, Tabaco City. Visit their Facebook page, Lanting Casaul College Tabaco. Enroll now. No entrance examination and no tuition fees. Achieve your dreams at Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated.
2: Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marine Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita. Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong dekalidad ang bawat piyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Para sa matibay na serbisyo, performance, at pormang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
3: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
4: Your go-to place for events, staycations, and fun is at Facade Hotel. Facade by Hotel Fina is located at the heart of Tabaco City, so you have access to the business areas, banks, restaurants, shopping malls, and more. Experience real exquisiteness and feel the warmth of the polite and well-mannered staff. Facade also offers a selection of top-class facilities such as car park, shuttle service, airport transfer, tours, elevator, Wi-Fi internet connections, fashion hall and restaurant, as well as laundry and iron service. Treat yourself to your comfort home away from home, right at the heart of Albay. Book now through their Facebook page or contact 0915-416-6604.
5: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
6: Boss Herbal Capsule.
5: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapartiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ejercicio, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
7: Heads up sa Gabos, mag-aki ugurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa sa indang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
8: Marhay na bareta sa St. Anthony Infirmary. Pag 4-piece member o PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapa-confine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
9: Hi, I'm Christine, President and Sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
10: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
11: At sinong kulabot?
12: Pesh, hindi ako.
11: Makidistro.
12: Ferong walat.
11: At parang batang-bata
12: dahil sa ERA.
9: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
13: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
14: Ako si Salvador. Sa gabi ay
15: si Salvin na. Malatyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
16: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
17: Local News.
0: Diretso kita sa iba pang detalye. Scan sa tuyang mga balita sa oras na alas 5.41 nin pagkaaga.
18: Good morning. Good...
0: Ano oras na yan? At admansa sa Indokan. Balayo, grabe linsan, kung kamo tabi nangangaipuhanin, bye-bye sin graba sa pagpapagibo kan sa mga harong. Diyan na kamo magbakal sa Balayo, grabe linsan sa Proctos kan San Antonio, Tabaco City, Tabarato. Diyan ang bye-bye sin graba, pig di-deliver pa kung sa inka nagpapagibo kan sa imong mansyon.
18: Good morning, good morning.
0: Balayo, grabe linsan.
18: Good morning.
0: Arapon sa natabi nindo si Angel Jun Balayo kan Balayo, grabe linsan.
18: Good morning, good morning.
0: Goro greetings ko na kita antes kan mga detalyes kan sa tuyo mga barata maray na pagkaagang unang kay Josephine Bio, Geraldine Candelcid, kay Michael San Andres, Cecilia Cardenas Alverada, good morning dyan sa mga taga Proctres, Santa Teresa, Marilipot, Almay, Mary Joy, good morning. Kay Manilin Bea, kay Josephine Dicasia, Bert Bio, Raquel Ramos, Richelle Bilen Canela, good morning. Maray na agaman kay George Senior Castro, kay Nelson Borlasa Manlangit, good morning. Giselle Bas Bordeos da Bernardes del Castillo. Maray na pagkagatabi ano sa Del Castillo, Buda Buragay Family, happy piyas na tabi sa Salvacion. Kay Helen Balaguer, Perla Bindal, Glenn Bio. Maray na pagkagatabi kay Ninita Bitago, kay Lorna Bilasano. Analisa Binos Balmaceda, good morning. Kay Edna Cerniches Cereza, marina pagkamorning. Nena Palanas Bubis, marina pagkagaman tabi sa mga nagdadangog sa programa mo. Pakibati naman po kami dito sa Suwa Malinaw Albay. Diretso kita sa mga detalyes kan mga bareta pasalado lokal.
18: Good morning.
0: Paragos man ang pagpreparar kan Magapu Elementary School dinhi sa Tabaco City, katakod ini kan mga aktibidades para sa pagbubukas kan school year 2026 to 2027. Sigun kay Magapu Elementary School outgoing principal Maria Cecilia Burhal, willing man ang gabos tabaga bagurang kan sa inda mga estudyante na magtabang sa pagpreparar kan pagbalik eskwela. Pinagtawanan doon kanina mga estudyante ang diwat giraray na matinir sa sendang temporary learning space sa Barangay San Vicente. Ligdi sa Tabaco City, huli ni sa nagpapadago sa aktibidad kan Bulkan. Warasubot sinang problema sa kapalibutan na sin sa classroom. Ipighayag bang kanina sa Roman Giraray ang sa indang kadipisilan ang init kang panahon. Orong na tabako kasing hibog ang atop kan sa indang learning space. Liwat man ang apuna ng opisyal sa mga individual na may maray na puso na makatabang sa sendang preparasyon para sa pagbubukas kan klase sa Lunes. Pinaglalaoman man kasarag eskwelahan na maabot ang 150 mga estudyante na ma-enroll ngunyan ng school year 2026-2027.
18: Good morning! Good morning! Good morning!
0: Alas 5.44 na nin pagkaaga. Sa iba, pakitang detalyes kan sa tuyang mga bareta sa lado lokal. Makaskas na pigrespondihan kan emergency responders ang sarong insidente nin kasulo na nangyari sa Porokuno Panal, Tabaco City, Kasudma. Sigun sa inisyal na imbisigasyon, nagpuon ang sulo sa kusina kanarong makalisubot na mabayaan na nakasalang asin warang bantay ang piglulutong pagkakan gamit ang LPG stove. Huli sa mga piot asin day maagihan ang tinampo pasiring sa naapektaran na harong. Ginamit ka mga responders ang Guyena Compound bilang panginot na access point. Tanganin na maipuesto ang mga host asin maisagibo ang firefighting operations. Sa pinakang huring report, napalsok na ang kasulo asin wara maaning na report na nalugadan sa insidente. Nagkasararo sa pag-aksyon ang Bureau of Fire Protection Tabaco Disaster, Tabaco City Disaster Risk Reduction and Management Office. asin ang Chinoy Fire Volunteers tangan ina masyarto ang kaligtasan kan komunidad. Pigpapagirumduman ang publiko na perming bantayan ang mga pigluluto sa kusina asin syertohon na ligtas ang paggamit ng LPG tangan ina maibitaran ang mga siring kaning klase nin insidente. Arestado kan mga operatiba kan Tabaco City Police Station ang sarong babaeng wanted person na kadakaliis na Hunyo 3. Minilbid ang akusado na si Alias Maria 31 anyos asin residente kan Tabaco City. Inaresto ni sa kusog kan joint order na pinagpaluwas kan Hunyo 3. May relasyon sa pagbawi kan sa iyang probisyon na makalisan pagbalgar sa mga pinagtalaan na kondisyones kani. Ang kaso may koneksyon sa pagbalgar sa Republic Act 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Tulo sa pigpasabot sa akusado ang sa iyang mga diretsyo sa tataramon sa iyang nasabutan. Pigdara ini sa Siga Memorial District Hospital para sa magkakanigong medical examination. Bago pigbugtak sa kustodiya kan Tabaco CPS, sa presente nasa kustodiya ini kan mga otoridad para sa magkakanigong disposisyon. Good morning. Pag naka-provisionary kay ang mga tugang ansarong kunyan, inihong akusado, dapat mag-report. Kapag dahil ka nag-report, ay, human gilay on, ah, bibit-bitun ka. Good morning. Kan mga otoridad. Good morning, good morning. Alas 5:47 na po nin pagka-morning. Doro-doretso sa nakita sa bulos kan mga barata, mga impormasyon pa. Arestado ang sarong lalaki makalis na kaining tigbason na ansa iyang sa dering tugang sa Purok 7, Barangay Magapo, Tabaco City. Binidbid ang suspect na si Alias Ando, 52 anyos, mantang ang biktima binidbid man na si Alias Edgar. Sigon sa mga otoridad, nagluluwas na nakasabatan kan biktima ansa iyang matuang tugang asin pigkomprontay ni dahilan sa subuot pagputol ninpuning kahoy. Makalis ang komprontasyon. Biglang tinigmas kan suspect an sa iyang tugang gamit ang tabak asin tinaman ini sa walang parte kan sa iyang pandok na daraman sa ospital ang biktima para sa medical na atensyon. Mientras tanto, tulos-tulos man ang nagsagimon ni hot pursuit operation ng mga otoridad kaibahan ang duty patroller kan Barangay San Vicente na nagresulta sa pagkakadakop sa suspect. Napagraman ang suspect asin ang biktima igwasubuot ninhaloy ng iwal sa daga. Sa presente na sa custody yan ini kan Tabaco City Police Station para sa tamang disposisyon. Good morning. Nena Palanas, Bubis, Marina pagkaagad yan sa mga taga-suwa, Malinaw, Albay. Rinaga Tabi Radintison. Kay Jaden Lee, good morning. Pa-shout out sa Basud, Malilipot, Bio Family, Barsaga Family watching live sa Manila. Thank you. Marina pagkaaga, ingat ka dyan Tabi Kabayan sa Metro Manila namin. Kay Nena Palanas, Bubis, Marina aga po sa Gabo sa Dagdadangog sa programa mo sa Borromeo Family and Bunkulmo Family, Bubis Family and sa Balasi Family and kumusta lang po sa Gabo sa ang lakas ng linog na ko lang po naranasan yun. Good morning, Sir Ed, watching from Saudi Arabia with love. Iringat po kita Gabo sa doon pangaran mo, Madam. Ansa imong pangaran kay day ko mabasa, kinalingking. Sonia Safraca Corones, good morning. Kay Alicia Bites, Maria Erma Bermundo Barba, good morning. Nights Bongon Burina, Marina Pagka morning. Diyan sa mga taga Mariroca, good morning Tabi. Kay Cyril Canieta, good morning si Red sa kasasakuyang agom na si Perla Matana dyan. Kibliton mo ang kiblitan ni Perla tanganin na mga gimata. Ay, maluyahong ka na. Kikibit ang kiblita ni Perla. Good morning. Ngani na magi mata Balderrama. Good morning, Sir Ed. Watching from Kingdom of Saudi Arabia. Keep safe, everyone. Anong oras ang tabi dyan, Balderrama, sa Kingdom of Saudi Arabia?
17: Oras, hatod sa Indo, kang 6G and...
0: Alat ko na, naga-6G ang tamang oras da. Alat ko na, 6G. Ay, na, ito na oras, lugod. 6G. Ay, ito sa 6G. Isibot-sibot man ini si 6G Enterprises. Nawara na lugod Sir Loings. Paano na kayo ito Sir Loings pagko a? Sige na. Day ko na nakusit lugod Sir Loings. Nem ka ini suka at matabilong ka kaya ngaya. Sing ko na ito hanapon. Sing ko na ito hanapon so sexy. Sige daw Sir Loings. Diyan. Ay, dyan. Kaya para luya naman talaga. Maluya ako na kumusit. Aday. Yan.
19: Jan, tako na sana. Kanakuha na. Kositon ko na sana ang kirabanaan. Ay, mana, isibot-sibot mana. Halat mo na nga, eh. Tama, abot kita dyan. Urubuson ko nga ni ngunan, eh. Ito, nagmaparang urob-urob na si Lorito Lola Senior. Kay Lee Ohana, Eden Manlapas Buesa, Estrella Bismonte Arcos, good morning. Kay Josephine Abiquillo, Mike Luriaga, good morning Tabi. Patria Basilia, Mike Luriaga Yuna, Christy Balingbing, Nance Canuel, good morning. Kay Alan Discalzota, dyan sa Pro 4 Can Marino, Tabaco City, good morning. Kay Sherilyn Bilien, Marina Pagka Morning Man, Marina Pagkaagaman Tabi kay Noemi Bilen. Maria Corazon Buban, good morning. Gulpiho na tabi ining guru greetings nindo. Day ko ni tabi mauubos ang guru greetings nindo. Salamat man sa 86 sa live viewers sa Facebook. Kurumustahan kita taod-taod ha. Day ka mo magkunyan, day magparahiriro sa kunyan, sa kabangan, kasatuyang programa. Bubuksan ko tabian sa kuyang linya para makikumusta sa mga kababayan ta na nakamati tabi ni Paglinog Kasubanggi. Iyo, makikumusta man ako sa indo. Aramon ta kung ano lamang ang mga sitwasyon ni tabi nindo dyan. I-report nindo kung igwa ka mo tabi ki kunyan, inihong nariparo, dyan tabi sa indong lugar. Iyo, sa indong harong, sa indo tabi ng mga pagtaraid. Makikunyan, makireport nindo tabi tayo paabot na kay Honorable Mayor Rinaldo Bragaisa. Noemi Bilen, na nagiling dyan sa Bunga, baka kay Albay sa Lower Bunga. Good morning. Maria Corazon Buban, good morning Tabi, good morning Sir Ed. Shoutout naman po sa Pigarkilahan na badong gagamiton sa kasal. Sarala, sutinaong mga bado na sa sukol ninda, maaration pa mga mabata. Ano ining Arkilahan, tinaoso bado, gahol na po makadagiton. Saan ka nag-arkila? Nahiling mo naman. Naman. Prayers for safety and Bicol region. Iyo tabi. O ni nata, garo gusto na kan 6G Enterprises na maaraman kung anong oras. An oras alas 5:53 nin pagkaga.
20: Ang oras hatod sa indo kang 6G Enterprises. 6G Enterprises, dealer of hardware, electrical supplies, construction materials, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand, asin, iba-ibang klase ng semento, arog kang, mayon, pozzolan, mayon, portland, apo portland type 1, apo premium, apo masonry, apo semento Filipino, Holcim, asin Republic Cement. 6G Enterprises, makukuha sa entrada kang Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Mag-text o mag-apoy 0947-422-7867 0948-628-5812 o sa landline number 487-5338. 6G Enterprises, try mo, barato. Ang 6G Enterprises may smart money padala. 5577-5194 6182-4105.

0: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330 at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
1: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng manok ni Osang. Si Consi Ram vs. Janko, asin ang sa iyang Power Committees.
2: Trade and Industry, angat ang negosyo, tuluy ang kita.
1: Labor and Employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, Culture and the Arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
3: Public Information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
4: Disaster Risk Reduction and Management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na siyudad kang Tabaco.
1: Consi Ram vs. Janko, siram sana!
5: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Less Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan. Ilabas!

0: No segregation, no collection.
1: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
2: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numerong 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM.
9: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan.
8: All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio.
9: Tindugo na. Picolandia.
10: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
11: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots mga ka-wellness na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain. Kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, at ang ating balat, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: sa oras alas 7 na anin pagkaga. An masunod na barata. Atod po sa sendo kan kaping natural, kaping herbal. Best Kapi 8-in-1, Best Kapi Gold, Best Kapi Black, kasi then Best Kapi Green, 6-in-1 with Herbal Mix.
1: Good morning, good morning, good morning.
0: Ingal ako, hali kaya ako dyan sa baba, nag-exercise.
1: Good morning.
0: Hiningal ako, kaya na nakakabugan yung barita. Ang bihiran buhay sa mabaka.
1: Good morning, good morning.
0: Pinatunayan kan Department of Education 5, as in kan Bicol Balkan sa na pinagkakasararo ka ni sports sa bako sanaan mga atleta kung ibagi ng mga eskulahan. Sigaon kay DepEd, the Bicol spokesperson May Flor Humamil. Huli sa mainit na pag-ako sa mga delegado kan Rion sa nakarisa panlarong pambansa 2026, nagwalat man ni mga proyekto at ahensya sa Bayugan Central Elementary School Special Education Center. Pinagkakarkulong na sa 4.1 milyones pesos na kantidad ng proyekto ang ginibo kay Bahana an Manobo Inspired Learning and Wellness Hub, mural painting activities, vegetable garden, eco-walk bridge, waste management facilities, renovation kan mga comfort rooms, poultry farming facilities si Rigman, an Bayugan Holistic Education and Beginners Sports Park as in Nature Environment Nourished Earth Project. Napag-arama na mismo ang mga personay ng Department of Education Bicol ang personal na nagtrabaho kanaon ng bitan ng mga proyekto at ispaman ang pagtatapos kanaon ng bitan ng sporting event. Sigun ki Humamil na durante kansay ng pagtitinir sa naon ng bitan ng building quarters, pinagsyerto kan eskulahan as in kan lokal na gobyerno na fully air-conditioned ang classrooms as in preparado ang mga pasilidad kaya naging komportable sinda sa bilog ng durasyon kang palarong pambansa 2026. Ang sinang ginibo ng mga programa sa pag-isubutin ikan, pasasalamat sa riyon.
1: Good morning, good morning, good morning.
0: Mientras tanto, inanunsyo kan Philippine Statistics Authority o PSA na an inflation rate kan nasyon nagbaba sa 6.8% kan Mayo 2026 na hali sa 7.2% kan Abril 2026. Sigun sa report, nagbaba kay niho o nagbaba iniho li sa maluway man na paglangkaw kang presyo kan mga pagkakan aron na kan bagas, magulayon, karne, sirigman ang pagbaba kan singil sa kuryente as iniba pang serbisyo. Maski pahalangkaw ini kumpara sa target range kan Bangko Sentral kan Pilipinas na 2% sagot sa 4%, pinagkukonsiderar kan mga ekonomista na positibong sinyales ang luway-luway na pagluyaman kan inflation. Basado sa datos kan PSA, ang inflasyon sa pagkakan nagbaba sa 8.5% gikan sa 9.1% kan Abril. Mantang ang non-food items sa arukan transportasyon as in mga utility sa harong nagpapahiling manin mas sa maluway na paglangkaw. Sinabi kan BSP na panagos nindang babantayan ang mga factors sa arog kan presyo kan petrolyo sa global market as in ang epekto kan El Nino sa supply kan pagkakan. Katakaon kani pinaglalauman ang mas establishing supply chain as in ang importasyon ng bagas na makakatabang sa pagmantiner kan pagbaba kan presyo sa mga masunod na bulan. Ang pagbaba kan inflation pinaghiling na nagtataon ng kaginawahan sa mga konsumidores o nga sa mga pamilyang hababa ang income na direktang apektado kan paglangkaw kan presyo kan mga pangenot na barakalon.
1: Good morning, good morning, good morning.
0: Layog muna kita duman sa islang probinsya ng Catanduanes na hampang sa kasong cyber libel. Si Catanduanes Governor Patrick Alain Ansanza matapos ang reklamo sa Quezon City Prosecutor's Office kan Presidente as in representante kan Power Zone Petroleum Products Corporation dahil sa malisyoso subot na post sa Facebook kan lokal na ehekutibo laban sa sedang kumpanya as in pinapaluwas sa sindang rason kang halangkaw na presyo kan kuryente sa probinsya. Sa post ni Governor Ansanza kanakalis na Hulyo 25, 2025, pinag-akusaran subot kay ni ang Power Zone na nagsusupply ng petrolyo sa Sueco o Southwest Water and Electric Corporation na rason kan paglangkaw sa presyo kan kuryente sa bilog na probinsya. Ang Power Zone pagmamaysider subot kan pamilya kan sa iyang kalaban sa politika duman sa probinsya. Dahilan kani pigsangatan ng kasong cyber libel ang gobernador kan presidente as in representante kan Power Zone na si Jerry Cua. Ipigpunto ni Jerry Cua na aki kang dating gobernador ng powerhouse nagsiservisa na sa storage as in distribution na logistic and petroleum products sa kan Uni Oil Petroleum Philippines Incorporated duman sa probinsya nin Catanduanes.
1: Good morning, good morning.
0: Ribukon mo sa Catanduanes. Politika sa Catanduanes adi. Sige man ang burugtian. Alas 6:12 na po nin pagkaaga. Diretso lang kita sa iba pang detalyes kan sa tuyang mga barata magkakaigwa nin magkasiblag sa hirokan presyo kang produktong petrolyo sa mga sunod na simana. Dalan sa liwat na pag-init kang tensyon duman sa Middle East. Basado sa Eno Tatulong Aldaw na trading duman sa Mean of Plant sa Singapore poon Hunyo sa Hunyo 2 sa Good 4 pinaglalauman na malang ka ang presyo kang diesel nin 4 sagkot 4 pesos punto 50 centimos ang kada litro. Mantang po pwedeng magbaba o mag-rollback man ang gasolina nin piso sagkot 1.50. Nakaapekto sa pagirok ang presyo ang mga report na naudlot ang hururon pangkatrangkiluhan gawan sa Middle East asin ang pag-aadit sa supply kang petrolyo. Duman sa pangkado, may natatalapang sarungal daw ang trading na po pwedeng makaapekto sa final fuel price adjustment. Seriban ang Department of Energy pamanggirar ay magtatalaan kan opisyal na paglangkaw asin pagbaba kang presyo kang petrolyo mantang nagtitira ang State of National Energy o National Energy Emergency sa Pilipinas.
1: Good morning, good morning, good morning.
0: Kakaigo pala ng pagtaas at pagbaba. Rosie Roger, good morning Tabi, isa sa imo. Mary Jane Bosito Orulfo, Marina Pagkaaga Tabi. Good morning boss, ruluwas kami kasubang ibo. Siyaon kami didingon niyan sa dika, nag-work kami kasabayaw mong amot nante Rudy Romel alias Manok. Yugun mo, tatik aliasan mo si Romel ning alias Manok. O kumusta su building na pigpatrabaho mo diyan Nelson? Padre. Ah, padre, kumusta su pigpatrabaho mo diyan? Karoy ka dyan ang kuro kontraktor ayusan kunyan ang masakan simento daibaling dakol sana ang simento kaysa sa baybay ito delikado.
1: Good morning, good
0: Marcelino Bordeos Consegra, good morning Biendrey, Marina Pagkaaga dyan sa San Carlos Tabaco City, Maricho Muriel Estacion, shout out atabi sa buhay sa family sa Barangay Uno kan malilipot albay. Dato Romeo, Dato, ang nag-iisang Dato digdi sa Tabaco. Good morning.
1: Good morning, good morning.
0: Madam Salvi Clavicilia Sukong, good morning. Kay Avelino Binalia, good morning.
1: Good morning.
0: Apipiesa sa Barangay Salvation malilipot albay. Ano na, kumusta na tabi kunyan inihong Sir Abi Binalia? Bagong ex-official member ka, Sir Kansangunian. Adi, good morning, Tabi, sa Imuan. Tama ako, Tabi, kunyan, Wad Binalya. Kay Elena Capo Serrano, good morning. Rio Peña, good morning. Bata, nagtatakad kita kan likido. Biglang naglinog. No, bata na kung bigla. O, sa kabaga. Nelia Buates, good morning. Kabati na dyan sa 10th City, dyan sa Malilipot. Good morning sa mga taga Malilipot dyan sa 10th City. Mary Jean Bicolasi, good morning. Botchal, Arcilia, Michael San Andres, Eva Celidio, kay ni Laila Marinda Brizuela, Noli Cuerdo, Melia Pucamas. Marina aga dyan tabi sa mga taga Bariw Malinaw. Shirley Ezekiel Serrano, good morning man. Kay Robilin Silot, good morning.

0: years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
0: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
0: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
3: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Ako, si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
5: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Ira Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.

Alas 6:23 na. Uy, kumusta ka mo, kasubanggi? Mga rumustahan lamang kita ngunyan tabi ta. Grabe, so experience. Uning nga, may pigpadaradig din sa kuyang retrato ba nga tugang. Ali kay kunyan ini, minagniri-retali kay manay pibaliwas, ngirit man ang gadsulanob kanharong, o ngirit mga tugang, nakangirit, dahilan sa epekto kan kunyan, kan linog subanggi. Ano ang ginaribo nindo subanggi pagkatapos kan dinog? Nagaranok ka mo? Buda, oy, nanta iyo, pagbados da tabi, inagihan kan linog, kay puhan da po na magkarigos, totoo. Nagapot man sana ako, tabata ako, o, kunyan, bados-bados mga tugang, siyam na bulan may limang kalibkip ini. Iyo tabi. Good morning. Day ko aram kung bata na halipasan na ako sa bukid niya ko abutun ta kay ni o pasma. Mapasma kita. Good morning. 0966-420-2491 ang linya kan sa tuyang komunikasyon kay Jelay Villarreal Siriola. Ay nabasa ko na pala nini. Jobian Bubis Bruhan, good morning kay Grace Belenso, good morning Esperanza Batalier, kay Jeji Kakanin, good morning tabi Jeji, ano yung tatama ang pagbasa ko? Jeje Jeje Kakanin, kay Shirley Ezekiel Serrano, good morning tabi, makatakot linog sir, ata namuraw-murawan subanggi sir Ed, napasabi na lang akong Diyos, tama na po. Josefina Brusola, good morning. Jenna Brera Christian, maraysa na sulinog subanggi, maluya ade. Ay maluya, bakong maluya man sa kumakusok ko di kunyan, inihong madalian sana, maluya man sa kuya, o pasensya na, madalian sana, hiralian sana sulinog subanggi. Takon medyo kunyan ito, uralawig na, alimbawa ngayon sarong minuto, ay talagang kunyan nung kita ka ito mga katindugon. Inihong lula sa libong ang abuton ta. May aftershocks pa pati, may aftershocks magang namati ka mo pagkatapos kan linog. Teresita Tolentino, good morning. Romnick Bilaos, Ramon Convincido, Aluna Bio. Kami kaya tanagihigda na subanggi, bungkaras kami. So aki ko, sabi ka na aki ko, ma-hold in duck da siya and cover ko di. Narumduman niya, nasusamuyang katre. Dahil naman ngayon pala na ko dyan daddy ka siya sa irarom. Dahil na makahurok duman sa katre. Aram nindo, mariman baganting tuturo sa eskulahan na no. I-apply. Ako nagluwas pagkatapos mga tugang. Tapig pa ako niyan kung una. Pigpakiramdaman kung una sulinong. Tayo bagaan turo. Dapat, dahil ka mo magpanik. Dapat ansendong isipan inihong kunyan lang ining kalma sana ngani makaisip ka nin tamang gigibuhon iyo pero kun inihong makikigon ka o supamangking ko ngani sikim na pagasod subangge ta tigihiro na daso sa iyang higdaan. Good morning. Alas 6:27 na. Good morning tabi sa mga katuwang ta sa programang ini. Sa Maxil Oxygen and Acetylene Trading, Balayo Gravel and Sand, Sweet Cellphone and Computer Repair Shop, Ronnie Bio Barsaga Flower Shop, Marina Pag, good morning. Good morning man kay Honorable City Councilor Riner Burse. Tandaan, kagawad sa pag-asenso, tunay na amigo Riner Burse. Good morning. Board Member Carol Siga, Board Member Vic Siga Jr. Good morning. Servisyo asin pagriparo sa mga taga Primer Distrito po kay ito sa Gonsangunyan. Day po na ikikibrada, Siga Man Giraray. Good morning. Board Member Carol Siga, Board Member Vic Siga Jr. Good morning. Good morning man kay Honorable City Mayor Ray Bragais. Good morning. Kay emergency meeting unyan si Mayor Ray para sa damage assessment tabi mga tugang sa nangyaring linog subanggi. Good morning man dyan sa Banuan kan Malinaw Albay. Good morning man kay Honorable Mayor Chica Posmilo kan Bagong Malinaw. Good morning. Kumusta ka mo dyan Mayor Chica sa Banuan kan Malinaw tabi? Good morning. Maricel Binyans, good morning pa. Shout out po sa Binyans family di sa Pawa and Aswala family sa Bunbun.
Muni o, tigpadara sa kuyang retrato ni Manay Fibaliwas. Ngiririt sulanob kan harong ni mama niya. Good morning po. Kami nagkaraturog kan makusog na sulinog kasubanggi. Ingat po. Ah, nagkakaraturog na kamuchirikar kan maglinog man subanggi. Kami, gurihigda pa sana. Marites Brito, Miriam Barbacena, good morning Tabi. Pakibati sa family ko sa Pawa Tabaco, ang family Bilon from Quezon City, Elsie Bungalos, Nelson Barya, Rose Bunao. Diyan sa Santo Cristo, kumusta diyan Rose sa Santo Cristo? Eva Oliver, usumangin niya on sa evacuation center duman sa Buang. Ah, luwasan man sa luwas nguna dahil na duman sa building nagkunya, nagkaraturog, nagluwas nguna. Talagang marayman ang pigigibong earthquake drill adi, may nanunodan man ang publiko. Manay Shirley Buesa, Minda Busto, Marina Pagkabanggitabi, good morning po. Bahay ko parang natabigi. Iyo nabiri dyan sa kunyan sa HMR, may nagpara kunyan man po sa social media. Grabe nga yung sunamati, minibig nga sa Hiraya Manawari. Melanie Beho, good morning kay Ellie Benmar. Maricel Bilen, Mariruyo, good morning kay Julius Bungalos II. Good morning sa Gabo sa taga Ginubat Purok 5 kay Mama Elsie. Tapos sa Gabo sa taga San Isidro Hiraya, malilipot lalo na po sa Monte Alegre family kay Tita Evelyn, kay Tito Rogelio, kay Baby Sky, Jason D. Guzman, Piñaflor, good morning. Good morning man, dyan sa nini kay Ate Uding na naglalaba digdi sa Balsa Malinaw. Good morning Ate Uding. Tigahanap ko digdi kung ano mga tugang an relasyon kan iniyong gusto bagang so kagugurang na mga pagtubod, manungod sa bados, mga tugang tabi, bados, buntis. Da may nabasa ako rin din na buda kapag ilingon ta kung may epekto man ang gadiyan tabi mga katindugon ta, pero maray na magsunod sa mga gurang kapag may lindol at buntis ang isang babae. Anyhow, ilingon ta kunto na ini, natural lang ba na mag-alala pero hindi direktang naapektuhan si baby sa loob ng tiyan ng lindol mismo? Sabi ni Kansarong Nurse, kapag may lindol at buntis ang isang babae, natural lang ba na mag-alala pero hindi direktang naapektuhan si baby sa loob ng tiyan ng lindol mismo? Narito ang paliwanag. Ang baby ay nasa loob ng matris o uterus at napapalibutan ng amniotic fluid, tubig sa sinapupunan, panubigon. Ang tubig na ito ay parang shock absorber, tumutulong protektahan si baby laban sa mga biglaang paggalaw o pag-uga. Kahit may konting yayanig sa paligid, kariniwang ligtas si baby dahil nababalutan siya ng likido at mga kalamnan ng tiyan ng nanay. Pero kailangang mag-ingat pa rin. Ang panganib ay hindi mula sa lindol mismo, kundi mula sa sumusunod. Pagkahulog, pagkatama, pagkadulas ng buntis habang tumatangkas o nagpapanik, matinding stress o takot. Kaya man pala. Di siyempre, kausa manggar kang nino ganita, not na-stress ka dahil sa linog. may relasyon man hanggang sa linog. Tanong siyempre, may stress ka, matatakot ka, na posible man hanggang na sa pagkatakot mo, maapektaran so sa imong pigbabados, na pwedeng magpataas ng blood pressure, magkausa ng uterine and contraction sa mga late pregnancy, pagkakaroon ng abdominal trauma, matamaan ang tiyan na mabigat na bagay. Ano ang mga dapat gawin? Manatiling kalmado at umarap sa ligtas, umanap ng ligtas sa lugar.
Pagkatapos ng lindol, obserbahan kung may pananakit ng tiyan, pagdurugo, pagbaba ng tubig, pagliit ng galaw ni baby. Kung meron sa mga ito, mapatingin agad sa doktor o kaya sa emergency room. Sa madaling salita, si baby sa loob ng tiyan ay may natural na protection, pero si mama ang kailangan mag-ingat dahil anumang pinsala o stress sa katawan ng nanay po pwedeng makaapekto kay baby. Yun pala yun. Kaya kung minsan pala napapagkamalan man ang gadano na dahilan ngayon sa linog, kasi pala nai-stress. Kung nagpapa-stress, kaya dapat tatao ka, mag pakalma kan buhay mo. Takunday talaga, stress na stress ka, iyan ang naabuton mga tugang. Yun pala yun. Now you know. Miski sisay man, tamakusugon talagang maha-adit talaga. Oy, good morning po lang kay Amalia Buelya. May pipabati digdining happy birthday. Dahil ko na ungaling nakukwasutig pabati mo, manay Amalia Buelya dyan sa kunyan, sa Angas. Ay na daw ito ta na antugana sa kadakol kaya kay mga, o ni ba hanapong kulugod? Bad mako ata pa. Luway-luway na kitang mapaaran tas yung mga masunod pang mga programa mataunan man ki oras na awad-awad ay nadidisupig pabati ni manay Amalia Buelya. Happy birthday daa kay Jumel Buelya. Jumel, happy birthday tabi si mo, sabi yan kini mama mo Eva Oliver. Kay so good morning po, kakatakot po, biyak side ko, peroxide baso, may nagbaratak ma. Oy, Mayor Ray, dyan da tabi sa peroxide. I-report baga da sabi ni Mayor Ray para ma-inspection tabi kan City Engineering Office at mga harong po nindo na igwa po ning crack. Manama ka mga otoridad ang ginel na sa kalindo. O Minda, dumakin kanta nindo. Da bueno, bi, Kyle Salino, Mayosep, Marie, it's good morning. Grabe baga, may nagserarum kandaga. Junior Palpak, Marian Buen Consejo Marantal, good morning. Bombalis Francis, good morning man. Grabing kusog kanlino. Bati mo man kami digdi sa Santo Cristo Poroxay, sabi ni Domingo Buskin. O, gabos man kita nakamati nga ni makusog na lino. Kundi anong giniribo nindo? Maray na aga. Kay Alexis Bormeo, happy birthday ngunyan. Levi Binyas Fernandez, ano ang giniribo nindo kan makusog na ka-experience ni makusog na linog? Garo ko lang so nakaramdum ki Lord. Ade, mahiling tugang. Mahiling muna. Glinog. Oh, naho dyan na maramduman si Lord. Maski yinugyug na kita ni Lord. Sabi ni Kupang, nakaramdum naman sa nangyeka mo. Tamay linog. Mapaaram ng una para magtong dalan tabi sa Wellness is Happiness ni Dr. M. Susundan niyan kan programang edukasyon ni hapot mo kasabay si Sir Jobons. Si Daddy Lahoinks, Lahoinks, Lahoinks, Lahoinks.

0: Alex Lohoings, dyan sa technical department na nag-uugom ni Mauro Aluog-uog na Pandisol! Param na. Ako ini Sir Bordeus Pulamang. Salamat tabi kay Sadong Palagos sa pagandamay. Ang sa kuyang angog binalagat at dito sa mikropono bilang pagsaludo sa Sir Ripoyan sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na.
1: Good morning, good morning.
2: Good news para sa mga job seekers. Ang Ram Asia International Manpower Services Incorporated with DMW license number DMW-295-LB-0313-2024-R ay naghahanap ng mga household workers sa mga bansang Oman, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia, at sa Taiwan, Malaysia, Singapore, and Hong Kong. Qualifications para sa mga first-timer, female, 24 to 41 years old. Sa mga ex-abroad, 24 to 46 years old, at least high school level, and can speak and understand English. Naghahanap din po sila ng mga skilled workers and nurses sa mga bansang Germany and Saudi Arabia. We also offer cash assistance sa mga household workers. Para sa inyong mga katanungan at marami pang impormasyon, i-contact lamang si Ms. Tessie Begiras-Kililan sa numerong 0966-462-8279 ang kanilang opisina sa second floor, Block 26, Lot 23, Moran Estate Subdivision, Matagbak, Tabaco City. See you mga job seekers at Ram Asia International Manpower Services Incorporated.
3: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine, pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata, at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
4: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center, owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador. Sa 6268 Paint Center, available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City, para sa makulay at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
5: Hanap ninyo ang dekalidad, asin, siguradong servisyo, construction supply na talagang barato, asin, asertado, Jaya Enterprises.
6: Jaya Enterprises.
5: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply, Arugan, gravel and sand, boulders, 3-4 fresh gravel, jumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, louvre blocks, and electrical supplies, plumbing materials, asin, boss na klase ng semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sa 8, pwede ka mo mag-gcash in

0: and GCash app. Kasi magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulon pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin serbisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616. Jaya Enterprises.
1: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House. Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
3: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Marina sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
4: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numerong 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
5: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
6: Hello po mga ka-wellness. Maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness. Hatid po sa atin ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ang kapeng nagtataglay ng purong katas ng malunggay, guyabano, mangosteen, agaricus, blase, moril, mushroom at syempre barley grass. Wala po itong asukal dahil imbis na asukal ay stevia po ang ating sinangkap. Ang Best Cafe, mga ka-wellness, ay napili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal coffee sa buong Pilipinas at ito ay napili na rin ng National Customers Choice Annual Awards bilang the most outstanding herbal coffee mix sa buong Pilipinas. Ha? Lumalabas ang Best Cafe po ay kinilala, tinanghal ng hindi lamang isang beses kundi maraming beses na at ng hindi lang kung sino-sino kundi malalaking award-giving body sa ating bansa bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa Pilipinas. Kaya kung magkakape ka, kung gusto mong masulit ang iyong pagkakape, lalo na po yung tulong sa kalusugan mula sa mga sangkap, tiyakin mo na ang kinakape mo ay Best Cafe, ha? Best Cafe, aprobado yan ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office sa ilalim ng Department of Trade and Industry at halal certified. Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar, ha? Lalo na ngayon na apat na ang pwede niyong pagpilian na variants ng Best Cafe. Nandiyan ang Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Yan yung original blend natin na mahigit 12 taon na po na minamahal, tinatangkilik at nananatiling number 1 sa maraming probinsya sa ating bansa. Ha? Nandiyan din ang Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix na mas pinarami ang sangkap, lalong pinasarap ha, para lalo nyong ma-enjoy ang pagkakape at lalong makinabang ang katawan sa kalusugan ha. Nandyan ang Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix na nagtataglay naman ng mga sangkap na nagbibigay ng ekstrang lakas, ekstrang energy ha, lalo na kung matinding labanan ang inyong sasagupain ha. Mga mag-asawa, alam nyo nang ibig kong sabihin. Gusto nyo ba ng matinding ano, pangmatagalan na pagmamahalan? Yan, makakatulong ang mga sangkap ng Best Cafe Black. At syempre, ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na nagsasangkap naman ng mga ingredients na tulong para makontrol ang blood sugar, blood pressure, blood cholesterol, maging ang timbang ha, para hindi po kayo maging overweight, hindi maging obese, ma-achieve nyo yung tamang timbang na maliban sa magandang kalusugan ng kauwian, syempre para ma-achieve ang pinapangarap na kaseksihan at kamachuhan.
7: Pare, pare, may bago! May bago!
8: Bago?
7: Oo, may bago!
8: Anong bago?
7: Bagong Best Cafe!
9: Introducing Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
10: Nag-level up? Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
9: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: 18 pesos lang per sachet. Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
12: Ako, si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpal ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
13: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
6: Alright, nagbabalik tayo sa ating programa. Mga ka-wellness, medyo technical yung ating pag-uusapan ngayon. No? Technical kasi medyo scientific yung mga terms. Pero magandang malaman nyo to kasi malaki ang kinalaman po nito sa ating kalusugan at sa ating buhay. At tinutukoy ko mga ka-wellness ay yung tinatawag na oxidative stress, okay? Yan kasi nagsisimula po yan sa imbalance ano between excess free radicals o yung unstable molecules sa katawan, lalo na pag insufficient yung antioxidant sa ating katawan ha, na pwedeng mauwi po yan sa pagka-damage ng mga cells, ng ating mga lipids, maging ng ating DNA ha. At kapag yung ano oxidative stress ay lumala, ano matindi ang oxidative stress sa katawan, pwedeng mauwi po yan sa chronic inflammation, yung laging nananakit ang katawan, parang may namamagang katawan, may nadadamage na mga organs, ano po, accelerates aging. Ibig sabihin, mas mabilis pong magmumukhang matanda ang tao, ano? At pwede pong mauwi yan sa iba't ibang uri ng cancer, Alzheimer's disease, o kaya sakit sa puso, ha? Yung oxidative stress, kung tutuusin, normal po yan. Talagang kahit iwasan mo, ay talagang hindi may iwasan yan, mga ka-wellness, ha? Kasi nangyayari po talaga yung oxidation sa katawan, ano, pag nagko-consume lalo na po ng oxygen ng ating katawan, ano po. Tapos yan ay byproduct ng metabolism, okay? Kaya hindi talaga maiiwasan yan. Pero may mga bagay po kasi na nagpapalala ng oxidative stress. Kasi ang oxidative stress, dahil normal naman po yan ano, sa isang tao, so ibig sabihin kayang itolerate ng katawan. Huwag lang po yung sobrang lala, sobrang laki ng kumbaga ng volume ng oxidative stress sa katawan, yon pwedeng mauwi sa malalalang sakit tulad nga ng mga nabanggit ko na gaya ng cancer, sakit sa puso at Alzheimer's disease. Ha? E ano ba ang pwedeng magpalala sa oxidative stress para umakyat pa siya doon sa level na kaya lang itolerate ng katawan? Ha? Kapag ikaw po ay naninigarilyo o nakakalanghap ng second-hand smoke, yan, pwede pong lumala ang oxidative stress na pwedeng mauwi sa maraming sakit. Masisira ang cells, masisira yung DNA ng tao. Ano po? Kumbaga may mga damages na mangyayari sa ating tissue, sa ating organs, mula pa sa ating cells. Ha? Pag matindi ang pollution sa paligid, ano? O kaya matindi kang uminom ng alak, o kaya lagi kang exposed sa radiation, ano? O lagi ka pong exposed sa mga pesticides, o kaya hindi po masustansya ang iyong pagkain. Lagi kang nagpupuyat, ano? So yan po ang ilang paraan, mga ka-wellness, o dahilan para lumalang oxidative stress at mauwi sa mga malalalang sakit na pwedeng ikamatay ng tao, okay? So ano ba ang pwedeng gawin? Ano, para yung oxidative stress, bagaman normal sa tao, ay manatili doon sa level na kayang itolerate ng ating katawan, doon lang sa normal level niya, okay? At huwag magdulot ng matinding damage sa ating katawan, okay? Ipaglilingkod ko po yan sa aking pagbabalik.
8: Ikaw ba ay sakitin? Malamang, ikaw ay may mineral deficiency. Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Cups Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Cups Mineral Food Supplement. 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration, kaya napaka-safe inumin.
14: Mabibili sa mga butika sa inyong gara.
15: Bilang

0: patunay na talaga ngang mahusay ang Kyusay.
1: Kyusay Massage Oil, mayamas ng atas ng luya, sili at grapeseed. Nakakatulog na mapawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahilo, kagat ng insekto at mapabuti ang blood circulation. Kyusay Massage Oil, mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
2: Sige, tuloy-tuloy po tayo sa ating programa. Gaya nga po na nabanggit ko, kapag ang oxidative stress ay masyadong matindi sa ating katawan, pwedeng mauwi po yan sa sakit sa puso. Pwede rin pong mauwi sa Alzheimer's disease o kaya sa Parkinson's disease. Pwedeng mauwi sa diabetes, ano? Pwede pong mauwi yan sa cancer, mga ka-wellness, at mabilis natatanda ang tao. Isang paraan para yan po ay makontrol, ano, yung oxidative stress. Una, syempre, huwag ka dapat ma-stress. Okay? Iwasan yung mga exposure po sa sigarilyo, exposure sa radiation, sa pesticides, at laging kumain ng mga pagkaing mayaman sa antioxidants, gaya ng mga prutas, ng mga gulay, ng mga nuts, ng mga berries, ano? Okay? So, pati yung mga pagkain po, mga ka-wellness, na mayaman sa minerals, ha? So, speaking of minerals, isa po sa makakatulong, ha, para makontrol ang oxidative stress at huwag magkaroon ng negatibong epekto sa katawan, gaya nga ng banggit ko, minerals, dapat araw-araw uminom tayo ng isang kapsula ng Best Cups Minerals Food Supplement na nagtataglay ito ng mga purong minerals mula sa kalikasan. Inumin ito, isang kapsula nito, pagkagising na pagkagising kasabay ng isang basong maligamgam na tubig. At palibasa ang mga minerals nito ay mayaman sa antioxidants yan. Tutulong yan para po huwag magkaroon ng matinding damage ang oxidative stress sa inyong katawan. May iwasan ang mabilis na pagtanda, may iwasan ang mga malalalang sakit, ha? At kapag ikaw ay umiinom ng minerals everyday tulad ng laman ng Best Cups, ano, yung cells mo ay lalong lalakas, lalong lulusog, makakaiwas ka sa pagkakaroon ng sakit. Tapos dapat baguhin natin yung ating lifestyle. Tumigil na sa paninigarilyo kung naninigarilyo, kontrolin ang pag-inom ng alak, ano, at magkaroon ng regular exercise. Uminom din ng sapat na tubig araw-araw at iwasan ang pagpupuyat, ha? Some more tips sa aking pagbabalik.
3: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
4: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit puyat dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalandang, at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
3: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
2: Alright, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating programa. So, oxidative stress dapat ay makontrol. Maging nasa tolerance level lang po siya, mga ka-wellness, para maiwasan ng sakit sa puso, cancer, diabetes, Alzheimer's disease at Parkinson's disease at marami pang iba. Maiwasan din yung mabilis na pagtanda. Nagbigay na ako ng ilang tips kanina tulad po ng pag-inom ng Best Cups Minerals Food Supplement o pagkain ng mga pagkaing mayaman sa minerals, ano? Pagkain lagi ng prutas at gulay, pagkakaroon ng regular exercise, pag-iwas sa alak at sa paninigarilyo. Speaking of prutas at gulay, makakatulong dyan ang pag-inom po ninyo ng Best Juice Brand 10-in-1 Plus 1 dahil ito po ay may mga sangkap ng purong katas ng mga gulay at prutas. Aprobado ng Food and Drugs Administration at napili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa buong Pilipinas. Ha? Amakin nyo, ha, pinakamagaling na herbal na juice sa ating bansa. Yan ang Best Juice Brand 10-in-1 Plus 1. Ang isang sachet nito, litro pack na pambuong pamilya na. Napakasarap pakikinabangan ng buong pamilya. Okay? Best Juice Brand 10-in-1 Plus 1. And speaking of antioxidants, mayamang-mayaman sa antioxidants ang mga sangkap ng Best Cafe. Kaya kung magkakape ka, tiyakin mo ang kinakape mo, Best Cafe, para makatulong na malabanan ang oxidative stress. At syempre, alam nyo po ba na ang luya ay isang epektibong panlaban sa oxidative stress? Kaya dapat po magtsaan ng pinakuluang luya o kaya ng Dr. M's Amazing Tea. Dahil ang Dr. M's Amazing Tea, nagsasangkap ng purong katas ng luya. May bonus pa ng stevia at turmeric. Ang isang tea bag timplado na napakasarap na isasawsaw nyo na lang sa isang tasang mainit na tubig. Ha? Ang Dr. M's Amazing Tea na pili ng Golden Globe Awards as the most trusted brand. Ha? Pinagkakatiwala ang tatak o brand pagdating sa herbal na tsaa. Aprobado ng Food and Drugs Administration at available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar. Ha? Yan ang Dr. M's Amazing Tea na ang mga sangkap ay tulong din para malabanan ang oxidative stress.
5: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
6: Dr. M's Amazing Tea.
5: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
6: Dr. M's Amazing Tea.
5: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
6: Ang Dr. M's Amazing Tea.
5: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
2: Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
7: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Abangan ang mga susunod na programa ng Wellness is Happiness.
8: With the escalating students population, Tabaco College is hiring applicants for teaching positions in various baccalaureate programs. Social sciences, agriculture, nursing, electronics engineering, business administration, and elementary and high school teachers. Qualifications. Applicants must pass the licensure examinations in their own field, preferably with master's degree and with good moral standing. Interested applicants may submit the following: application letter, resume, copy of diploma and transcript of records, and other pertinent documents to the Office of the Vice President for Academics, Tabaco College, No. 5, Tomas Cabila Street, Tabaco City, or contact 0908-625-9093.
9: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
10: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
11: Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
8: Looking for a school to start your master's or college journey? Tabaco College is here for you. We offer the following master's programs: Master in Management, majors in Business Management, Educational Management, and Public Management. Master of Arts in Teaching Filipino, Master of Arts in Teaching English. Baccalaureate courses: Bachelor of Science in Criminology with free sublimation shirt, Bachelor of Science in Nursing with free smock gown, Bachelor of Science in Hospitality Management with free chef uniform. We are pleased to announce that Tabaco College is again offering free tuition and free uniform for all incoming first-year college students for school year 2026 to 2027 in the following courses: Bachelor of Arts in English Language, Bachelor of Arts in Political Science, Bachelor of Science in Business Administration, majors in Financial Management, Business Economics, Marketing Management, and Human Resource Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Electronics Engineering, Engineering, Bachelor of Science in Agriculture, Bachelor of Secondary Education, Majors in Filipino, English, Mathematics, and Social Studies, and Bachelor of Elementary Education. Limited slots only for the first 60 enrollees in courses with free tuition fees. Don't miss your chance to study, learn, and grow without financial stress. Tabaco College is where your future starts, tuition-free. For transferees, there will be 10% discount on tuition fees and free department uniform. Enrollment is now going on. For inquiries, please visit Tabaco College at number 5 Tomas Cabilas Avenue, Tabaco City.
13: Ito ang mga cute na chikiting para sa manok ni Osang Fried Chicken.
14: Ako po si Jane Moki. Nalablab ko ang manok ni Osang. Yum, yum, yum. Opo, Tiki Wenmaya. Nagkailangan sa manok utam. Na! Ijotwa, Barberona. Lab ko po ang manok ni utam. Yum, yum, yum. Ako po si Kyle Seumato. Favorite ko po ang manok ni Usang.

0: Tatak ni Osang.
1: May kasabihan nga po na hindi nagsisinungaling ang mga bata na tunay na masirang ang manok ni Osang.
2: Hanap ninyo ang dekalidad, asin, siguradong servisyo, construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
3: Jaya Enterprises.
2: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4 crushed gravel. Dumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, luvy blocks, and electrical supply. Plumbing materials, asin, Gabos na Class Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa APEC, tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-abot sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
3: Jaya Enterprises.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Ako po si Larry Lumbes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold, 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
5: Mari na, King James Enterprises. Mas pinadakula, pinamarahay na serbisyo. King James Enterprises. Yahon sa Karangahan Boulevard, Bonbon, Tabaco City, Albay. Iguasin danin good lumber, cocoa lumber, wood molding, hardware supplies, chemicals, plumbing and electrical materials, tiles, power tools, gravel and sand, and hollow blocks. Nagpaparentaman sindaning mixer, portalift, at iba pa. Para sa anumang kahaputan o kaipuhang serbisyo, mag-apon o mag-text sa 0917-535-0599-0939-938-5808. King James Enterprises. Di kalidad ng mga produkto sa abot kayang presyo. Come one, come all. Let's go and build it in King James Way.
6: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
7: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
8: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission. One station, One Radio, News FM.
9: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan.
8: All in one. Ito ang One Radio, News FM.
9: One Radio. Tindugo na. Picolandia.
10: Edukasyon ihapot mo.
11: Edukasyon ihapot mo.
10: Pagtukar asin pagsimbag sa mga issues manood sa edukasyon.
11: Edukasyon ihapot mo.
10: Edukasyon ihapot mo. Kada Sabado kay Riba si Sergio Bonto digdi sa One Radio 91.3 FM.
0: Sabado po man yan, narag po kang dati magpumpong alas 7, sagot pong alas 8 ang aga. Ang sendo pong programang edukasyon di apot mo. Si Joe Bones po. Bago tapunan ang satuyang programa, araw po kang dati mga jeep mo na kita. Lord God Almighty, thank you for the gift of life today. Fill our hearts with your love and our minds with your wisdom, so that we may have our compassions, the strength, the courage, and love towards one another. Let the morning bring us words of your unfailing love, for we have put our trusts in you. Show me the way and guide us, for we should go for you, and to you we entrust our lives. Lord, sustain us with your grace, now and forever. Amen. Okay. Yan ang satuyang pangadji for the day. And of course, ang satuyang mga tataramo na nagsiserbi, nag-iya sa satuyang pagkabuhay. Sabi ni Gis, serving others. We are here to serve and suffer for others. Not to grab and grasp, not get things only for ourselves. Ours is to work and produce to bring about effective results through blood, sweat, and tears. We cannot live on as though all we want is to enjoy and take things easy. Yan. Nabuhay da kita para magserbi. Ha? Bako sa nasatuyang sa dire, kundi para sa gabos. Ang sabi digdi, kung minsan da nagsakripisyo kita para sa ibang tao. Na? Daita pag-abusuhon ang anuman na bagay na ikakaraot kan iba, and daita pagkuhaon ang bako para sa sato. Ano? Ang trabaho tada bilang tao, magtrabaho, tanganing makapagproducir nin mga maray na bagay ha? Na magamit kan iba, na pwede tang sa pagproduce tang iyan, pwede kitang magbuhis kidugo, kihinang buda luwa. Pero sabi digdi, day kita mabubuhay para sa nasa kaugmahan. No? And day kita piding mabuhay, day kita piding mabuhay na maray sana ang pagkabuhay. I mean, all things that we enjoy. Yan. Haba kung kabus da ang mag-enjoy kita. Kundi bako sana para sa tuya, ang sa tuyang isipon, kundi para sa iba man na tao. Okay. Ulitin ko gararay ini ano, ang sabi digdi. Mga magurang, a good education begins at home. Ha? Sa tuya nagpupuon an maray na edukasyon. Dahil da kita pwedeng magbasol kang eskulahan kan mga bagay na dai na ituro sa tuyang mga aki na dai man na ituro sa tuya. Ang duty da kang eskulahan is to nurture, ang gusto sabi yun, padakulaon ang mga bagay na naukdanan ninda sa saindang mga harong. I remember, naan sa itong mga aki, nyaon sa harong, sa laog ning 16 na oras. Pwedeng nasa eskulahan, sa laog ning 8 oras. So, yaon man giraray, ang kadakla na oras sa satuya na puder. Okay? Ang sabi digdi, education is the most powerful weapon which you can change, which you can use to change the world. Iyan ang sabi ni Nelson Mandela. Ayan, tama iyan na di. Kundi, may mga taong, may mga adal, aragad ang sa indang mga inadalan, pigagamit para sa sainda sa nang sadiri. Ha? Diyan pa na healing yan na di. Garo hubo na ako magiling kan kunyan kang chaos kang pagkariribok sa Senado. Tanahiling ta na sumay mga adal iulugod ang mga sala. Anyway, pasalamatan ta po ang sa tong mga sponsors. Si Honorable Mayor Sinon Bolante, ang mahal na mayor kon malilipot na inanduyugan kang kadaklan dahil sa mga maray na naginibuhan. Si Honorable Kagawad Salvista Subalingbing, ang representante kang kasaradayan, hali siya sa pagtiyos, ngunyan nagsiserbi sa mga nagtitiriyos. Si Honorable Kagawad Riner Burse, serbisyong humilde, as in may dedikasyon. Iyaon iyan, nahiling ko iyan sa katawuhan kan sa tuwiyang Kagawad, Honorable Kagawad Riner Burse. Sarong ihimplo nin sarong tunay na leader. Sabi ko nga, ipagkasendo, the best leader is one that has the three H of a person. Ano ang H na ini? Dapat may or the head. Nata, dahil ka maging leader, kung dahil ka lamang, kung ikabubo, di ba? Ay kadua, you must have the heart. Yan, puso. Ang puso, iyo ang naghihiling. No? Iyo ay nagataram sa tuya. Na arog ang kaini. Ano? We need o the kaipuan iyan tabangan. It's our heart that tells us. It's not only the mind. The mind decides. But it's the heart that tells the emotion. And of course, the hand. Ang kamot. Iyo iyan ang paagi o kaya ang sarupo na simbolo na ang sarong tao handa na magtabang. Kaya niyaon iyan kay Honorable Kagawad Riner Burse. Siring man ang sayang staff, si Ma'am Lalaine Leander. Si Honorable Dulian Madrona Kanapit, ang dating is ka-chairman, nangunyan regular ng miyembro kansanggo ng pambarangay, kampublasyon Malinaw Albay. Ano? Siring man ang sayang ina, si Ma'am Norli Madrona Kanapit. By the way, I would like to greet Norli Madrona Kanapit, a belated happy birthday. Ani Madrona Kanapit, a belated happy birthday. And

kan mga pagtiripon, araw po sa reception sa kasal, as in iba pang mga okasyones. Kompleto na ini, may tokawan, may lamisa, may sound system. As in kung kayo po ang po nindo ang catering services, magtaram lang po sa management, Cambili Asun Resort. Ini po sa pamamahala, kan dating barangay captain, Mom Asun Barcia Borromeo, as in kansayang agum. Ang dating mga barangay captain, Ray Borromeo. Ang KGB Auto Supply, yaon po ini sa Tagas Tabaco City. Supplier po ini kan mga dekalidad ng mga auto supplies, karag po kan transmission spare parts, as in po pang mga piyesa sa auto, na pwede pong brand new o surplus. Iwa kaya sindang direct ang supplier, kaya barato, as in dekalidad, ang sendang mga piyesa dyan sa KGB Auto Supply. Hindi po pagsadiri ni si Perino Nuno Bonto. As in sa pamamahala kan awarding Barangay Captain kan Tabaco, si Barangay Captain Malo J. Bonto, as in kan sayang agom, si Manny Bonto. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Mix. Masiram na, may maray pang epekto sa satuyang lawas. Kaya habang kita nag-enjoy sa siram kan Best Cafe Green 6-in-1, nagiging maray pa ang satuyang pagmati. Ang Castilian Trading Corporation, owner and operator of commercial buildings. Yan ni sa Rio sa Street, Iguaman Sindaki Building, digdi sa Siga Avenue. Inay sa pamamahala kan sa endang presidente si Mr. Rubaldo Doy Castillon, ano makampantum ng arkitekto ni si Architect Robert Gerardo G. Castillon. Siring man po ang Uncle Fred's Car Wash and Auto Body Repair and Paint Services. Yan po ini sa San Isidro Lawod, sa Kataning Kambulangan, kang malilipot. Nag-offer po ini kan mga minasunod na serbisyo. Auto Body Repair, Auto Body Repaint, Car Bapping, and Car Wash. Paano permian? Uncle Fred's Car Wash and Auto Body Repair and Paint Services. Nakulong dyan kipig repair na ta. Talagang garantisado, nahiling, ano? Obvious na talagang pwede kang barato na, talagang magayumpa ang servisyo. Kadirin sa pamamahala ni Mr. Fred Cabrillas Borbe. Siring man po ang Jew Driving School. Yaon po sa third floor kang Power Prime Building sa Kantukan Siga Avenue, asing Karangahan Boulevard, sa Bumbon, Tabaco City. So gusto po ano magkaigwanan ni Students Permit o kaya lisensya sa pag-drive, magduman lang po sa Joe Driving School. Ha? Otron ko po, yan po ini sa third floor kang Power Prime Building sa Kantukan Siga Avenue as in Karangahan Boulevard. Sa kampang lang po kan Land Bank as in kan Chinese Chapel. Ini po pagsarili sa pamamahala ni Mr. Eric Malaginyo Aytuna. Salamatan tamang po ng mga Lord Sponsors. Sa dating kagawad Alex Balingbing, dati sa malilipot ngunyan niya na sa San Roque. Ano? Si Mr. Leo Bibuela, ang principal kang Malilipot National High School, as in ang FS Boys. Si Mr. Socrates Buwan, Mr. Arlino Biesca, si Mr. Edgar Baldovino, si Mr. Nuriel Rodeo, si Mr. Nilo Banzuela, as in si Mr. Ramir Bula, as in si Dr. Danilo Alano. Ang load tango niyan, ang matao si Dr. Danilo Alano. Ah, siya ngon niyan, ano? Pasamatan tamang po sa mga station executives, si Mr. Jing Montalegre, si Mr. Romy Bulante, as in si Ma'am Rosana Osang Bores. Sa tuyang unya, nakapartner sa technical side, si Mr. Loings, Luzon Loings Bornasal, na ilingkuman si Sir Manny Almoguera. Okay. So gusto po magpartisipar, live po kitang unyan sa account kan One Radio 91.3 News FM. Yan, nakulo na kita. Ano, babasahon ko po yan. I-acknowledge ko po ang sa endong mga partisipasyon. At taon-taon lang po, ano? Okay, sige. Pwede man po kita sa kuya po numero sa 0906-864-1805 o kaya po sa 0951-687-7375 o kaya po sa kuya pong account sa Jose Jobons Bunto. Okay, ano ang satuyang mga didiskuteron mo niyan? Uni kaya may nabother ako kay ni bothered ako kay ni sarong artikel ang sakuyang nabasa. Sabi digdi, this is about

0: Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text sa Magapod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
1: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarapong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
2: Ining high-touch mina washing machine, naku akong hulugan sa RRS Marketing.
3: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
1: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sa inka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
4: Salamat, Tabi Loinx. It's almost time. Kaya magkuhan kita, ha? Sige, maapot na Tabi ako, ha? Maapot na ako. Tabi man. Digitabi kita sa 0906-864-1805 o kaya sa 0951-687-7375. Ha? Sige. Ang apot, ano Tabi ang gustong sabihon kan TDC? Ano ang gustong sabihon kan TDC? Okay? So magsimbag na lang Tabi digdi. Maya kung sabi ni Alma, ay sabi ni Beth Cathy, morning, happy Saturday. Pwede na pakigreet happy birthday to Nilda Sells from Labnig, Malinaw, Albay. 405. Thanks, Tabi. Okay. Alma Rose Lagyo, pa-shoutout na sa Bungon family dyan sa Orpao relocation site, San Vicente. Lalo na sa Father Ilaw ko kay Salvador Bungon. Salamat, Tabi, from Bulacan. Jenny Abrera Christian, good morning. And Beth Cathy, thanks. Also, happy listening to friends. Okay, si Luluga, Babi Canyon, and Merit, Pin, Vicky. No? Okay, kita mo na, time na, no? Pasalamatan tapon sa mga sponsors. Siyempre po, si Honorable Mayor Sinon Bulante. Ang mal na mayor, kan malilipot. And Honorable Kagawad Salvi Estacio Balingbing. Honorable Kagawad Riner Burse, Honorable Dulian Madruna Kanapit, and Billy Ason Resort, and KBGB Auto Supply, and Bascape Green 6-in-1 Coffee Mix, and Castillion Trading Corporations, and Uncle Fred's Car Wash and Auto Body Repair and Paint Services, and Geo Driving School. Siring mampuan sa mga Lord Sponsors, si dating kid Alex Balingbing, si Mr. Leo B. Buela, asin po ang FS Boy. Salamatan naman po ang tuya mga station executives, si Mr. Jing Monte Alegre, si Mr. Romy Bolante, asin si Ma'am Rosana Osang Bores. Ano? Sunanggana Tabi, ano? Sunanggana, ilingon ta daw kung iguana kinanggana. Ano ang meaning kan TDC? Nakulo na, di. Sabi digdi, aha, maray na aga po siya na nagnaog naman sa Maygos na si Madam Rose Bragais, Melissa Mary Ann, si Bore and Maria Botis Tindugon pa. Salamat. Aha, sabi digdi, honitabi sir, hanggang ngunyan, dahil man naglaog, kung may naglaog dapat, oy, alat na, dahil man tabi sir, ay no, na. Pading Arlene, dahil man naglaog tabi. Maduman ako Tabi, ha? Maduman ako. Ha? Maduman ako. Tanganing masabutan tayo ni Manangkad. Ano? Sabi digdi Tabi, anong gana, no? Sabi digdi, sisain nga ni. Wala, doon na. Aha. May bako, suprimerong ng gana, ha? Ko na ini. Milis bako binibin sala naman. Okay, anong gana Tabi? Sige. Teachers Dignity Coalition. Si Julian of Malinaw. Julian of Malinaw, anong gana Tabi kan 100 pesos na loan. Okay, papadara ko na lang Tabi ini. Initabi su sabi digding day padaglaog. I-parlo up ko do inita.